Sangu maha tang tagladi gaya. Aril ngu mar dobi da uri rilaya. Dung sivir da bundabr di koya. Khalaku na gana vir dar tsiri reya. Yama ku gala lande vadi mele. Labzang siku no tigla ta langi. Nipr ta gadao ino tukni. Ndakhti hano ga. Gala khun hstamba tsirang ga. Changstang atirti. Arjyamni indi so khumurjang sewa naranyam ta. Ta tukni gai gitaanzi. Shkabte. Lina ghlatsa tzambu ti ndakhti hano ga. Ajakhun qallar ga ga. Chayu goyom ba ga. Shtzimaag kuchingawani, ndi so ngurjangsen toni, shtatukni mantsigpar tangaayi tangzi. Gajayang, arjakun nye zhawuti shirchibi, chika mungurandi, galangwa nye arngawuti chingu maalubar. Galangsuksa harati tangdi, shiangtata hajang njukchenugar ji silakata, Kalanga ni arngawo tayang, arangaranga shichibshini lime kasami, chingunjini dati, lina khlata zambu ti, doa tashchian chakar kakoni. Arata tukchina kalongsa ta, chingunjari jagadali kalanda lenga. Hona! Ala ta la la mo ta la yin a li ne.

레드링 상큼하게드나 지 아름다니 때는 하시 그런 영상 람지근이 있는데 나도 유능한도 리셔주드나 토마르 챘는 영상 님념 글람근이 있는데 있잖아 단다가 배경이 다시와 그님다가 마촌이 피안이 쓰는 거 아름다가 저리 치급동 얻은 자슴 소비지카네 미집전하는 거 아름다나 어도름도 고듬다시 관음도 진다라 카르통다시 오케 텐토 사랑니 똥쿠르탕 아르금 거 아름다가 잉 단다나 영철이 치급동 잡자니 삭슴 칸데 미슴자르도 담아난 누구 담아난 아르금 거 카브숑다나 잉 단다가 도름 덤녀 치급놈니 고듬다시 식손다 셰크요가 완 머창스팅라 카나미 동크는 조근 지금에케 Tintu rikmoni tamano ka kaapshungda ka yung chari chikitung jabja ngapcha ngaksam kandi mi tukijara chari chikitung jabja ngapcha ngapcha kandi mi nipjan hanu warkumda kutung ngukur zungtungda chari xsum tamuzgo nu warkumda yin seko ke. Tanda ka yung lukka ka yipshu kudolamda kudumda shi shi sunu shi ke yo kati chenka lukka ka yunshu kudolamda ngalimda jindara khartungda shi yo ke. Tintu mordu chi ka dewa ka yung da nanda rikmoni tamano ka kaapshungda sayin sikunda ka yung chari chikitung jabja na chitung rika kandi mi jabja ra ngapcha nanu warkumda na yung nyerchi ka lamda kudumda shi shi sunu shi ke yo ka gwanum tang dolamda jindara khartungda shi yo ke. Tentu rikmoni tamano ka kaapshungda ka yung nyerda ruga tandi tata sakinda chari ibdan unu warkumda na yung chari chikitung jabja jachir chakni kandi mi simjara chari chikitung jabja jachir chaksam kandi mi simjana nu warkumda na nyerchi ka lamda luka ka yipshu kudolamda kudumda shi shi sunu shi ke yo ke gwanum tang luka ka yunshu kudolamda jindara khartungda shi yo ke. Tintu jaram tukak pejani thasi waka nyaram daga rikmoni chapcha ga warkumda tongba dewa gara yunda chapcha na rikmonga kaapshungda sari yunda ga chari chikitongar gabja nyikza tukkani mi jirhanu warkumda na yung nyerchi ka lamtanga dolamda niga kukhdamda shi shik sunda shakyo ka gwaan marchang arshang gala kanamani longkhanan jogan jikimikim. Tintu jaram tukak pejani thasi waka nyaram daga cakari na kormoga warkumda ishti yung na yung tandaga cho shara chazinda moga samchin zoka tanda chari nyonu warkumda na kormoni caka kaapshungda ga dolamda nyerchi ka lam niga yung Kukudumda shi shik sunup shi kiyo ka guan marchang arshang gala karamani lunkan jogan jikamik. Tentu cakani na kormo warkumda ga tulang gishabshi cakar osu warkumda tani nomukhon gishabshi cakar osunda tanda na kormo caka kapshukura amtinanda na chuzha sakani gandumda nyantuk baga tangi parta lunkar cangba karamani khtamban di ngana sitang marstuk chiri jogan jikamik esik oke. Tani na kormoni caka kapshukunda ga chari nirstung langa abjasam sobding kani mi chari nirstung langa abjasam chitamba kani mi tatatakana nugu warkumda na yin nirchi ka lam tanga dolamda niga kukadamda shi shi sunu shekiyo ku gana marchang marchang gala kanamani lunkanan jogan jikam eke. Tentu jaram tikitu ki chikichik tanga wanchung warkumda katooni tatunga warkumda ga paha tapanga phiglam yosunda tatungni katoo kapshukunda sari. Naga yin a dolamda kukadamda shi shi sunu shekiyo ku gana marchang marchang gala kanamani lunkanan jogan jikam eke. Tentu jaram tikitu ki chikichik tanga na wanchung warkumda ga pemdu kani mayang ga warkumda isti yung na yin tanda ga mayang ni pemdu ka kaapshungda ganshka yosuga yun daranda sejindanda ti hanchan mayang ga tata sakanda chadir ga unu warkumda sejindanda tentu tongchang ga tata sakanda chadir nga unu warkumda sejindanda ta pemdu kani mayang ni pemdu ka kaapshungda sa na yin tanda yin da ga tachik dolam kagazuk kananda gwaram kagazuk kananda yin tanda ga nangsanda yoke ti chengan di warkumda ni yamran yogori yin nipirta zaabzura tangtur kini tana nongkar koran yoju yin hachanga kachi Tā chertan gāla yīng pēmdu kūne mēyōn sē jīnān rā mēyōn nī pēmdu kūka kāpshūng dāsā ndī wārkum dārn dīn chōnyi nā yīng tā lōng kūn lās kūndē rā tī yīng jō nā māng nī dā mūg chā lās kūndē yō kā tī chēng gātā tūk pūr gāgāw ngī pār tā chū lām tīm dā tāng nī zāb zū rā tāng dūr dā tāng lōng kūr kūrān jō jū yīng hā chēng gā kāchī gā Titang dhukwe da tang yung chi lam tam gala kandali tarung zora yung nyam jirgo sa zga ndamu gu yung rikors gu kitab khin jogji na chu tani mier lam gala kandali tang kongli shay kunu ni te tuk chigre. Ni gana kandali chu jaram tuk chigre yar kandali tang rin de sonyi na tanda rib kuan ju su gu warkum dali lam. Ti chenga tandi warkum dhor jiru pkharam se jindan da tinto ar bachi samchin usu warkum da se jindan da tinto rung kutu warkum de nyusun da se jindan da tandar dana yung chi dhonam kagzu kanan da galam kagdala shi su shiku kanan ndamu gu chayin ziz manga yuk tanda na di ksa shikab shingwa ksa shikab dartak ndayki sargarab chi Okay. Tentu jaram tikitik chigini ga sanang sanja khatiang ga warkumda ga choja ponim doa ga warkumda yanggu wanga yunda say jinanda tongkhaya sekunda ga phirumda ga yunda say jinanda dandash tongkorni landiga kaapshung landigni tongkuru kaapshung da sari tanda ganchu rolam kagashik tushayko kananda walam kagashik tushayko kananda yin tenda ga nangchanda yoke Tentu jaram tikitik chigini ga warkumda ni tarung zora yung tandi piyan ni warka namchit tanga josu warkumda rinda say jinanda ndar nangchik rolam kagashik tushayko kananda walam kagashik tushayko kananda yin tenda ga nangchanda yoke Tentu jaram tikitik chigini ga samang sanja khatiang ga warkumda ga cakani khatiling ka ga warkumda yin chonyi na yin tanda ga wulang ga chada sakib shangmaa lechir nikzaga ni yonu warkumda khatiling ka ni cakhanu ga kaapshungda sari daga mnyerchi ga lamtanga dolamda ni ga kukudumda shi shik sunu shek ga gwaan marchang shang ga lakaram ni adonkaran jogan jikam ikka Tentu wulang ni tanda wulang ga yin chada sakib shangmaa ga khatiling ka ni cakhanu ga kaapshungda ga mbalgu tungu mwanda ga kukudumda shi shik sunu shek ga jambaga mbalgu rka jindara khartungda shi okay
Tani jaram thikta ka chiksam ka sarang lichang ka warkam da gongho na yishu warkam da shite yungna Tanda ka gongho na yishu, yishu na gongho ganda ka mnyadam la kalin chonyi na yung Tanda ka domda ka yundaran da sejin randa Shivu ta da sakya osu warkam da sejin randa Tinto mrachi samba yosu ka phanam sejin randa Tinto hoka rugu ka phanam yosu warkam da randa Tinto ngangla rugu phanam ka yundaran da Tandi warkam da randa na yung Nga arjin da ta jiru olam kaktang shik sushay kokhana randa Garam kaka shik sushay kokhana randa Harsarani ka ka warkam da tenda ka yung Dalam da shik sushay ko nangchan dayin tige manga yoke tandardana dege sashi ke shing wa sashi ke da artak ndai ke sargar tyo no cheng te da ti da tin ye den jik nong kor kor jo yin ha jang ga chi ge tani yaram thik thik ching ar te ning khani ba ang kam ga war kam da gam zor ga ra wa ni sta u tang chi dik ga war kam de te on ayin tan da chi din zor ga ra ka shug se jin ran da ten tok chi dik khana ma sam ba yo su chi dik khana ma ja wa yo su tan di war kam dar na chi ronam ka ju khana da ga nam ka ju khana da yin ten da ngang san da yo ke ti cheng ge to par ka ge shung da yam ran jo ni za zo ra tang tur ki ta na nong khur kor jo ju yin ha chen ga chi ge Tentu jalan semata ke cik-cik kan dengan nak kormo war kem dengan tangjian ruang ni cantam cewa tang cara kan ini nak kormo war kem dengan tiung lain cantam cewa ni tangjian ruang kapsung dengan ceri jep jalan gupci koksum kan ini ngap jalan ngap ceri jep jalan gupci koksum kan ini tuk jalan ngap tambah nanti war kem dengan lain niar cik alam tang dalam dengan kudam dasi sih sunup sih kau garam sejeng sejeng kalah kan ini longkan jogan cik mek Tentu sih tiru kita dah sakkan deh ceri jep sih cik ono ceri jujur so ceri cik semua sahaja war kem dengan lain cik dalam kerusuk kan ada garam kerusuk sih kau kan ada yang tenda kan nang sendiri Okay. 텐토 자나 많이 익히 있음게 달다 돈이 화롱고 와르금데 있대요나 화롱네 너도 갑숑다 사게 영다 근육이나 신장 극세군 와르금데 티안치니 신자 대와세군 와르금데 텐토 신극 대와세군 와르금데 탄디 와르금데 달다 돈이 화롱고 와르금데 나다 양치 돌음 담녀치 걸마니까 고듬시다 등시 소시고 가난다 단도 목 난선데리 욕티 쟁게 도버가 영숑다는 조리 잡조라 등들의 조인 하진가 치게 태동도보다 Tianjin jaram sam chi te kali wan ina kor mo war kum de choni na ying dan da guan ti ni da ge ka song da sa ge chi ti tan ba kan mi bin jar ga chi tan ba na war kum da na ying gualim de gu dum de shi shi so nu shi ge ku ni chi gram tan ron da ni jin da ha tong de shi o ke tin ru jaram sam chi chi ge war kum de choni na ying dan da jo te zi chu war kum da ni da bo mong ge se gu war kum da sa ri dan din ja ting da te zi chu ni har ja ting ge chu sun jo sa war kum da ra la te cheng da na ying gualim de gu dum de shi ron tong ni chi gram de jin da ha tong de shi o na na da te dang ru da ta jan ma sum jer nga ga war kum den chonyi na ying dan de chig dik ga war kum den dan dan chig den yer ma chig kap shug se jin an da har ma chen chig dik ga kap shug se jin an da dan di war kum de na na ying ro nam tang gar mun den ton ma ngi tan chig shi su she ko kana da dan da mo ga tang san da yok ti cheng ge shung de yam ran yogori za zu ra tang tur ki tan dan kor kor jo ju yin ha chen ga chi ge Haritinge sankan haritena chotereng ha sikrung yang singe lam chingni chikutundani rang singe nyerlam galam gani chinda tang koni ngot sipa tenda zere tena chertang chu dam nyerlam gala kanin choni na lam da ji sik su she kunu chand ze ez ma yoni da mo chand re da te cheng ge tupor kan choni na ngi pur da chu ar kam dani shu ya mun yogor da in za zo e chu ani gala kana chu da sak pa da chu ton ji ti kam de ina ran ra ga da war kam dani kan is na lam da ji sik su she kunu chand ma yoni da mo chand re da te cheng ge chu shung tra da sak pa ti re yin 我啥不是为了等出来就连说你那音，还整个客气个。

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hasum ge de ni zhan tan la song gi ba dang xin zhen ne ge zhen dang du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

Ari rupana ba kap tong di hiri ka tangchi ni lori ka wang zin zin do bi rupu ra diya na ti dar ta nye ta tiga danchi jisam yi ka samdan nga tang tiga danchi jisam yi ka samdan tri tiga danchi jisam yi ka nga xam tiga jiga ka lima ka par khura lin san da gan gwan zin ba ra chetunga cang ma ga che che ga chwa kya no ba ri ra yang na shar ga kya no ba ri zong yi ke na bi ka par gu yo na de ang lo jin da bi dang ka ga chan ba ni na nga shin kin ga chopo na ba yang chwan de lan to chu ta de tim di ge shar gan bu ju yi chen nam ban son ji na nya de din de chwa nga ri yo na chwa nga wo len to yi ni ge son na shar gan tong wo ra chwa ji len to son na shar gan ni wo chwa xa ma len to son na shar gan sa ba ji yo

0: 야디나 갑 돈데 그주 영켈마 카프레용고니 쪽보라다 메게디나 친다 그디 촌다 담젠란드가 렌첸 디능아 고브기 고노가 아 다치브즈가 냐노 그지 님만테다 그지 쪽보나 바 카프르닐이 주일
1: Kormuna Yangzhuang Nian Chengkeng, Woshkila Nian Chura Dimiji. Nishdong Nian Dengli, Losra Gongchukja, Kakhik Garchung, Zamchue Dewey Dabjur. Losra Gongchukja, Nangdun, Pinsim Jetsukhsar Dungadang. Kakhik Garchung Danyan, Manim Gongbilar Dungchil. Nga Kormuna Yangzhuang Nian Chengkeng, Woshkila Nian Chura Dimiji, Jitsuk Yungla Kapshukni. Nishdong Nian Dengli, Losra Gongchukse, Kakhik Dung Garchung, Zamchue Dachiriyola. Bir gengi ja langsha khakhi yo ba shamse tare chi je tsu cham ten dang bir chi la chu a jo shi zong de zeng la ya to dang ne la sen jin je guo kun tu xi ni ba dang gi ani lu sir ja nan ba dang cham sheng kam sir ge ri ke chi bir de tong gi sim kha khu ge cha shi dang ga chu cha tun su su ni ma dan sheng cha zin le bi tong gi ob je Kakak dan garcung ga chap sung dan chap dun nian zhi song zhi ge yu ge. A nian jia na ba MP zhi yin di. Er nga, kakak dan garcung ga reng pung gar ma zhe li ma ge ba. Zhi, chap sung jiang ba yin na wo de nan bi ge ge. Ob den, zam chi ge ri le, a ni te zhi si ma ge le. Ke nga er ge ge den, ai te QQ ce kang. Ob ge le. Zam chue de yin, ni dong ni zhi li, zhi da bie bi cie zhi ni, zhi da zhi bi cie zhi wa le. Zhi de xia yin le cang jie suo nim, zhi de ka bi le zhi yin le zhi, ge de le jing a den te ge te yin. Cuo mu na yang zhuo nian cheng keng, wo ge le nian zhuo de ni ni.
2: Nam shi le xi ge ra zhi ka de zhen sa.
3: Ulu ti wo jie xian ma kha le chuo sa.
2: Luo ren ran bie dang ga.

ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱢᱟᱪᱮ ᱢᱟᱪᱚᱝ ᱥᱟᱢᱞᱟᱝ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮᱨ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱪᱮ ᱢᱟᱪᱚᱝ ᱪᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮᱨ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱛᱚᱝ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱜᱮᱛᱤᱠ ᱥᱟᱝᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱚᱱ ᱱᱟᱜ ᱱᱤᱨ
다가단 시근 롬보이 다가단 토크즈와 이달이 아니니 워크 똥아제고 그치니 워크 짬바제고 뭐 그니기 워크 쫄론데 좀 오셔통나 예나 다니니 인득데나 다가니 인조데나 일고고 이달이잖아 다 쫓똥데 치셔케 용고고 쫓똥데 징어케 용고고 제나 예나 다체니기 응어차오 좀 오셔통네 나 녀는 셰르 녀당지 야르 요과 꼰당지 어야 그토르마 마루 산당지 제달이 제나 녀고 총금 말씀 제득 차금 말씀 아달이 Nyanyam chung ko kham chen to mge ke ke maap chiga Shing achin ke shen maan ta kalung ke ke ke maap chiga da li Tan sam che zir zidang na Khtingin shayar ta ga yung o ke Khtam ka cha nyang ke yung o nun de Tkara kwa zin chi zine Tkara gong paan to zine Tkara ngo so sto zine Jam sam shan na tamo yin Yen na tirma che zik se ko ke Zwa na ba nye gi Ta tang ma tang gung go maak nam kak zin ke tog ma Ta gz Oya chul di la ka ni che zir zidang na na Gung zwi la ga an chok ke Kim che wi la ga a chok ke Oya, jushil gzwa gng cha yo, gero dong choba nim to yo, zita lixi fya po gaad. Yen na tanjik sin kham na huay zgo nare, sadak tang na lam zgo nare. Oya, khugnyar yin kham na chija gami naz, sunjik sin kham na gzwa gami naz, chiyo ya. Yen na tatang ka chul lundi la ka ni, yer lapsi ji lambu jizgi na, markatur ji chenpen jizgi na. Oya, libzibi chengar jor jizgi na, riri gawa ri jizgi yen na. Oyan dila ka ni tsikak tsikar koryang me, takak tsikar tanglul me, sanyan nima tuk-tuka jindika jali, jokshara jindika tatang na, ya lakso kayi jik-tuk zgin, ya lakso chokan jir-jir zgin, se jindu, chilgzwa namba niga ra, semzanka tsik zgishi, ramzanka tro zgishi, nda chan namba niga, tigaran chan wambi khjiya zgi, yawa makarun tia kone, jimson shana tamuyi na. Ya, rigo, tatay na tirm chese koko, gayam kirzo wose konu kaga, Tarun di nga yungi zali arshar jarshar galo gir, jarshar jamar kakchik log dali chenira Nga shali tsotso kakhtam zik shali hurg tsotso kakhashya zik pekka ayo kago Yaag zwa na baaniga Ngi teru ngu kaganigi sukyurgi chongchamu, hnukka yamu chongcha Tikka khawar arun Rikhtam mkalaan siim tsu, rikhzir gato cha siip tuk Chil mamu lagi fshungtan, ghumtang rikhshigan chatundu Ngi ayah di na sana zik, ngi umah di na tigna zik katani kachik shala Yenna kohin zitang nena, marga bulpashi tondra sekundundam sona yenna, ngam zonur diwasana, kayang kirzu urha nga chawa chimusha tang nena, rgasam tawa himuk jidawani, nga yasam chwanda khanur tibidawana zirela. Yenna nga trashi tondra kasa sandi, oya trashi lunga sekunduka, trashi lunga sera kaganyanga, oya trashi lunga masir kaganyanga, trashi lunga sera, oya trashi lunga sekunduka, nga ha ti gda li khon to sa gi o sa uste ta sa to sa gi min to aran go kham kirn dong go ta li ta sa ma wa sa ta nyang ka ter ka ni ta sa gi ent yin ti kan sam te che gre ti ta ne na har ja khu ka che den ga sa yi o ya ko ma jer ja khu ka ru go ta nga so ma jer na ta na ko yi da li ti ga yi chung na khe se yo na zu o ja ka tin sa ka mar kyor se yo na zu to ga je zu ni da li chen ra o ya nga che ur ti wan ti nang ni gza yi nang ga gza wa zu lo ni da li chen ra har ka por ko por kan chu da li chen ra Oya, tanggo jenna zgo, nyakal gu nuzgo yot. Oya, tehtang na argu wargu shel yo, anama nantal yot. Yenna karsang tirang na chasir na, kayang kirzo uga. Nga trashi lunga se konun di tawa ta, tu yen di tali chenera ta. Nga rgo bukham chok ziye kogya, nga zambur jam chok ziye kogya atar. Nga ghtar mi godong na nga khwa utang tong sib tsegi tali chenera. Nga zan tera zgi tsegi, ghab jena zgiri. Nga ganyam ka kamu zgi shkish kong kogya, nga zan ka hivra zga nyan zgi kogya atar. Oya, yen na ni tirung kuzwa na ba ni gam chon na yen na Oya, nga kayam kirzi ogun da yu zan tzigi yon na yen na Nga kanyum tamo chang na tang zhuo ziri Nga shkita morang na yet gari se sa ula ka ni Chan na ba ni ga yashe chana katoan shi zi Ptik tur chana kson tib zi kundu jam sam shana tain Yen na nga zan tira zigi ghab chana ziri nun dik tang ni Ni tirung cha ziri zi tang na yen na Nga zig nag zang goma zi, shig nag tang goma zi shig jaka zi tari Qalung kesir tari chik tar nizgonari, mandig mu tari ghanik tar nizgonari, chul kamche tari arzik tar nizgonari. Yenna chul chen buzgab shasi yonari, chul chen buzgab jasta yonari, tayyena chul cha sana arzik yonari, khtar chik sana gyo yonari. Ya ngirzik chigir jikgazi tangna, ngirzik yam chukum zikka yekkazi, ngirzik tukkar jikka yekkazi, ngirzik mam chukum zunga yekkazi, ngirzik dindun rungumu ngir ngir yekkazi.
옛날 땅은 저쪽에 시작해 연구지. 마 저쪽에 연구해 연구지.

0: 거지. 양들든 구치는 그 동사들 그러니 좀. 믿을든 무슨 맞은 거지. 얼든 막자가 옆든 탈아지 이다니. 어야 뜨럭세 가섭지든 거지가 용디 타초. 야가영 그러도 오세 고는디. 야마 필요는 거부 창는 거. 네 땅도 그럭 뭐 쳇지 용이. 네 청다브라 아니가 스톤디 지금이 밑 어야 줄림만다 운디 쳇거지 또 고는데. 你 digger, you said, Titali, Mistaka, you said, Kavitali, General. Oh, in the nature of the Tonina, or there is Tobos, there be a Jews as Gertani. You study in the Razinism, you tomb a chirzinism, Kalyazinism, you go in Zirzinism, Joyat. Dutchel of Zona Banigira, go Romanzinism, come to Newmanzinism, you did you that? But in the chair, such an attain. Don't you start your Jugoskin, Yalmurkin Park has in it. Don't you just sit to Gustavaskin, you talk to go me, Marlowski. Oya, ya tsara sanchen ishanda yena. Na tashi lunga se kunu kana, na sab gugara mu itali, na khanam gugu tgli, na khakira rawana, na qurbur tong sen daw, ka na shini nyam kar. Ya tashi lungi kani oli, chung tng lungi itali mara, doka ga lamka tki, lunga shalu ka nginu. Aya ma dem bi stak zgo, nga tabi jiz gyo ote. Oya, ma dem ba dem ga kawa nandi, jena shtang tang chuknazu, ma dem shtang dem ga gdoma nandi, ma talak shiap tang chuknazu yo yate. Oya, teyakzawanya ba nigira, oya tenyan yakzige jo ta katin zikche sa jo ten. Ya tisara sanchani ta shazgiri ya. Ta ganyom gandoli ganyan ikhchik nun samgunari, tap gandoli tons ikhchik samgunari. Ganyam kirza ose gunun di shazgiri ya. So ganyam gandun nun ngashka zikdegi, dikchik na warna galok na zikgungi. Tukbien na tigmar tima hangi, di shorkab shatsang alung gasik torji sa gunari. Sashang lam shio di stayo chung, kwa kilin tamni uwa gojuri. Kekur sam janga waya chung, gajanukku kani jo hinyam gojuri. Tamitavdi chu dasta ko ganiga ngoni jeje chu khjemoni ga thani ko jejina chu stong semez oya ya tsara senjeni ya chesgriya chu sogdong teli sekunda ganyam chong shel ka de ge jigmi sojan gur de ge sam ko yok na sogdong teli sekun chu khatel ki de kumar jab de ge la sam ko yok ta te kaje ko lo khatam jog ko man ge yari na tar ja sam ko yok na khargul ja kha kha dam de man do ar ja chistel ngom de ge ntari oya ma long se ri hong ge she ra du ma re ma sa ba che ka kan ge de re ta ya ri go ni se yin na ra che che ta ji ni ho na re je je ta ji cha ji sta yo na ko ni ga chi song ge ta song ge na ni se ya tang yin ta na zhe lo ge de cha zhen gong ba yan fo ge le he no xi ge ni ye nong yin tang ge ge ga ni che ni wa tam zi ge ra de ni tam ta che ge ko ke ji tang ne na khar mar ji lo mri ge yu de ni a ka ni ge she ji ga ta ka sa sa zi ge sa la ga ya sam dan jo na ge bi he ga chen zi ge dong yi yom chen zi sha mi ku chi sha ji na zi Ай тэгэний гэ чамаачэлми кэсони марто норосом цэгэварт озгхтан жажа ёнзэн мэ токо часик адэн читэн кэргхтан цэгшэл вони утон тэг не үшэл ванад гэ чанар зөв та джинс дэний гэ кэнгэ гэ чэргэн цэг цэг нэгши тэнг итэн та чэши томон тэ хада шэж мэ таш
1: оре я та чу яржэг тон тэг дэг ко чог зава контон хамнер со сона не матерон чухка мог цэгэкс манзым чухко мог чэцорэкс манзым Chimu kumbar jab taksik chane, che kumbar ton taksik landa ne tiron. Kashi na karmu kanzan ne, ton che nando ghi nyan ko ne, chong shtakhar nye chakta khtasik manzin bar ne, khtandu wakom hi tukdoshik manzin bar ne. Da tiron sikzong chane danar, nganzam long shirde nyaga, day khti ngan shawan de khtalwishik tonon, di khtam ngan kachan de nyan gizik tonon, da tongmar chukzuwa namba nyaga anskan sotnara, ngikhkirar kwa chan chen sirka yo, ngitirar gompan to sirka yo din. Ya, tayi na chukzuwaan namba sokshin tsonara, kukzuwaagun izin sirkogo, kuchwaakim izin sirkogo. Daagun lujin nonggo gongzin ya, khishin jikting kamna kuzuwaagun yoje, taka nyalwi yena chijia tam yoje, to gan jikting kamka khfi injuri ya, da sanak tonga lam injuri ya, nang haqbingu gishya injuri ya, kishikbish gonga ham injuri ya. Ya, tayi na chukzuwaan namba sokshin tsonara, nima tatsun, Oya tangmu kan ge ta ga tong tong ge gan cha ren de tuk gun de chi li li ni jong zhe tong na chi lu lu yi ni wo ri tong na chu ta gen zhan de yin na chu ta xi ne de yin na chi ge yu sa ge ru de ri tong na chi ge me sa ge ni chen da yi tong na nga ta tu gong la mi song di ta pa yun de yin de ra nga zi de fei xia jin ta pa yin de yin si ju nga zhen ta me le ge xia ge ta yin de ri ya jin chu ren ba chang ge xi xia na chu zu wa na ba zu xing tong na chu gong song fei ge zhe la sen na chu ta ge xiong ge ya ke sen na chu zu wa na ba de me ge zhe na men chu zu wa na ba de che ge zhe na men zhe nga nian ma ti rong an zhe mu ti ge long ni nga ke ku ko ge long ne yo nong de de gong de de chu zu wa na bi de che ge chang ge xi san men de mong ge nyang ge xi san men na de ri 야 진토란 바창가 nga nyama teron chukse kontong lam nyer kandani nga chig yar shar ja un hanak sing jig nga da yan pi chig mar ko temak sig hinje nga she war ja utron sig ye nga she tsig lam ndan sig ye nga tam tamani ndun dun ye nga tig ikori khshak shak ye nga ka cha kon sang go she ji yo ko ordena or ya ta sig dun chen le se ju o ya ta khsar khcha tong cha wa khok ni teron go go pu shan sig ma shara ni khong go po ham sig ma shara ni Oh, ya tengo mi nama nyaka ni ara jali wakwa nyaka ni ta kachi tila tina no naka nyakta mo ni ara jaku karo tina nda nanda pa mo nata ta aisha tago Oh, ya kukna ngamu ranga ni lam shchamur jata ni ku tashi tong si juka tuku ka shimu re tong na kutonga sayin zi tong ne tiro Oh, ya takhta namo chamna chumya ziko ka chir za sirin gu nambu sha ziko ka Oh, ya ta tiro chukna khara chambi na yak si shira nikchaka chambi khta yak si shira Tero tanga chwar bong haru kazong tu suk se xera ya ta cha nakhwe chin tuk su se xera ya mi sa tag mi kar jab chin suk se xera ya ta so di la tan mong tu se xera ya ya nga gna nga mo rong gani lam shi amur jida ni ta nga hara ak zhi ka ta so nga shi tagra jay pun zong ka ta so nga shi tagra yam shi gdang ka ta so o ya nga gna bi ga ramo zi yo no nga sa gi ga tig li zi yo no nga chin ha pi to di tong an zi xa zi yo no nga wo ca wu xe tuk sa aglam sa zi yo no ka tuk ku ka chi mo re zi tong na Oya nga tish tong tana nga ka manjir ka shikaru tonga nga song manjir yeke na koti dani nga teng manjir takwa ka maru jeb zong nga chok zowa nambi gna amdra sambi na yek zi gwa rga nga chaka sambi khta yek zi gwa otri Oya ta tero ta chumo re zi zika uka nagi ta shto chakmar shi asong kong mar dekwar gudki shiksar di nung dhan dhar dha ta tero shab gya gwa nga nama pardi shi chong shiksar jambu sayi nga shikta ta yaro chim chab zi nga chan hami khchang nung dhan dhar dha ta tero hub gya chum chim chak shing zikna nga shtang khar shi jambu sayi nga shikta asak zong tun li Oya uka naga xing tuwa nara gna ngamu ronga ni lam shcha murja dani Tukhtak bu jibun zonga taso an tukhtaga yam shukdanga taso gani O naga har urak sum sega tingin zom sogar konga sari shi saza yena Da shir ulong sam doga tingin arga lakwa konga njari shi saza yenda Dero karchung ta ngan zamang shir dise jo Chi shangyar ka chi chakga samdani nga shar yuga yukwe nonga samdani Da nagan tena yonga samdani ninta dik shanan tukga samdani Oya ndeta di dero karchung Chi tan somir do tukhirwa zirara ki shik tumi shir yuwa cha zirara Korong ki sakan kushtong kanata kutirong Kartong ko lak-lak-lakan bap kusangkwa ka Ki liv-lir jawa kip kusangkwa ka Oh ya ngan zamo shirti chemo re Tsukunda ngashtan-nashtan chik yakwa zinjura Ngashtan jaja tarkaru zinjura Chirjong di tira yigna zinjura Chilakwa tigran zamna zinjura Chikhche tiga honcha shumna zinjura Oh ya ngan zan-nan-zan chik chikwa zinjura Ngak nushik ngarmi sikdar zinjura Chirjong di tira nakna zinjura Ngan lakwa tigra khistumna zinjura Chokonga shikir kaga Tishtong Ya ti tsara tsantsa kani chamo re zhukhsuka u naga xungto nara O ya kanang hamu ronga ni lam shchamur jita ni ngu shamu konga lolo nara Kwa hamu shika lakchak nara U naga shchana chaga cha nyamna yena Tikna horak nag nyamna yena U naga shchikarta u nyam shuwe yena yena Tikka karu nyam kar yena yena U naga shchirta kawa ra shiv shuwe dani U naga yamu shkong shiv shuwe dani U naga lung humtang we dani Khsar chan uwe dani Tagayar sam shortak nurdubi nara Dargan sam tawan tabri yena Reja tirung kartong da chi chamo re zhukhsuka chuk nam kurlak nyama nab kwe kardani Chu sar kurlak sishon chukr chi dani Ngan zano shirti si jo chamo re zhukhsuka chuk lagay lak chakni nga chuma tuk ya gajala Ho ya tatu chum higla long nong nang gong kurkur jura chur tar sar sa warna la chakwa jura Ya ti haru sanja gani chamo re zhukhsuka nyama sonin Ho ya ta yegi ndir tong daki chuk ti hancha gani chuk Ardin ag din gu kawa nandra chuk ardin duk din gu doma nandra Chuk chi nak song ji yu ya kwa tarar zhuk ji yu se na Bi a naga nangu san tuk zhanga khikar ka milong yu sa O naga shirgu ni tuk zhanga khishag naga along yu sa O naga arja chisar jen tuk rung sa su dani Di a naga ardin tani agrak sam kakshi yasi ju guna Ardin tani long sam gan dok shi ha guna Da chak din ba sha jir zamban zho jizu yu jura Gong ni ma khar jir jir chen ya jizu yu juri Ya dir tol dani chuk gong kakshi ga ga chi sam lo zhik sam chik ni su tong ra ra jura Chik lo si ni khir sa nga zi gu ra ra jura Chung haru ra ten har di si hi ra ra jura Chi ra ter si mo tayong shik di ra ra jura Chi shiru tong ten tur di si hi ra ra jura Chi tong ten dama tayong shik di ra ra jura itri Ya ti haru sancha kani chamo re zhukhtaka tero ngkhzo a namba sukh shing so nara Ko namba naga chung khatong jik warka nye ye nara Lam chung dindur khta ye nara Ko namba jim dir jalong gan tena se ye nara Ndan yon chi song kaku khta na se ye nara Ko namba tuk ya apa hap shik me da Naga yon ama map shik me da Ndan jik ting kam narong shik me sa se kurtong ni Chamo re zhukhtaka chung namba naga ta zung Ota shik gu nangwa kshu ta man Nda zambu chik da shik de man Ndo wolo chakar chanak shik to man Nda laga chakar chanak shik to man Oya chung namba naga chung chamo re zhukhtaka Kak ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ ᱥᱮᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟᱢᱟ ᱪᱚᱱᱛᱮᱱ
2: ᱛᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱨᱱᱤ ᱢᱟᱱᱥᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱡᱟ ᱥᱟᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱣᱩᱡ ᱛᱮᱵᱡᱤᱜᱤ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱵᱡᱤᱜᱤ ᱡᱟᱥᱠᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱫᱟᱭ ᱛᱟᱦᱥᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱭᱱᱟ ᱧᱮᱥᱟᱱᱤ ᱧᱮ 소나 직진 강나서 아금이 찌즈그라 그게 심연나 치자 처미 찌즈고는 말에
3: 너니가 졸운다 일합시 진이 람부나 머그도 진이 챔피나 지다 목숨아릭 소인 키츠가 초데 인세죠 어쨌든 시시안한데인 야 띠아르스 치키샤나 와양고는 졸라 샤수조크 너 쿠무이가 냐수조크 더다터 치니가 샤지야지나 와야 너 그게 커르데네나 스스로 사업자 제대로 오느리 거슴 시그 석사도 오느리 개꺼인지네나 격사니가 오야 스타포르자 끌어놓는지요 너무라 끌어놓는지요 와양 몰라꺼 와 끌어놓는지요 와야 너 체니가 거기지나면 민 거기지나면 와야 넌 지금 강고 끼지기느리 너 사는 거 덩글람지기느리 야 띠아르 선치근 전에나 쪼꺼가니 혁삼도 Oya kon mu thag yara tar ko se ko ni da le sir kala ka le tar yan ti har se chik sha na yana oya kan da mun se di ra de ga yan kar ta u ra oya ni ka a ga ta ki tu n ra ya ma chu ana di mu di ra sir ka gan na da zu na ma na ho ni ka ka na da zu a ga to cha si tra zu mu ka lang si chu zu a ma cha sir ni gi in jong kong zu a ma da chu ka sa zu zeb da na kum jong kong zu yo sun ta ge ta ni a ya ni ka ra de ne na ni te ra ci ta ni we li ta ma si shi na ta ni we li be na si pen o ye de ta ma ta ngang go ma da na ka ten ge ta ma cha la ni la kang la ri sa ma ng la mu si ti o ya ge ka ka ta chi go o ya cha mu sa u sha ta de che ge sha ta ji ne na ta chi nu ng se ko no ka o ya te se ko ge ye ji da ta ni da ta ka la ma sa si ni da chang ka ra mu ko si ni ਅੰਤ ਮੁਜ਼ਕ ਤਾਨੀ ਓਇ ਕਰੰਗਾਈ ਦਾਲੀ ਦਮਾਰਾਵੇ ਦਾਲੀ ਦਾ ਸਿਖਿਆਤਾ ਯਾਤਾਰ ਸੰਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਯਨਾ ਓਇ ਨੀ ਤੁੰ ਨੀ ਖਤਾਂ ਬਾਗ ਦਾਂਗਾ ਗਨੰ ਦੇ ਓਇ ਸੰਦ ਹਰ ਕੋ ਸਰ ਕੋ ਦਾਲੀ ਗੀ ਨੈਨ ਤੇ ਤੀਰ ਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਰੀ ਗੰ ਗੋਵਾ ਦਸਾ ਸਲੂ ਰੀ ਗ ਤਕੋ ਦਸਤਾ ਸਾ ਚਾਇ ਗ ਦਾ ਨੰਦ ਦਨਿਆ ਸਾ ਕਰ ਲੁਕ ਸੰ ਨੰਦ ਦਖਤਮ ਚਿਪ ਸੀ ਕਾਇਆ ਨਿਆ ਸਾ ਸੀ ਚਿਪ ਜਨ ਲਗਾ ਤਾ ਸਾ ਓਇਨ ਤਮ ਗੋ ਕਰ ਗੇ ਕਨ ਦੇਨ ਨਾ ਹਰਕਾ ਪੂਰ ਕੋ ਪੂ ਦਤਕ ਤਮ ਚਿਕ ਕਨ ਦੇਨ ਨਾ ਸੰਦਕ ਤਾ ਨਾ ਹਾਈ ਦਾ ਤਨੀ ਦਰਚਿਕ ਯਗੀ ਚਾ ਖਿਰੇ ਦੀ ਦਰਚਾ ਕੋ ਸਾ ਕੋ ਗਮਾ ਕੋ ਰੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾ ਸੰਤ ਨਾ ਨਾ ਚਿਕ ਚੀ ਤੋ ਗੰ ਗੋ ਨੰਦ ਨਾ ਦਰ ਚਿਕ ਕਾਂ ਬੋ ਚਾ ਨੰਦ ਦਰ ਕੋ ਗੀ ਜ਼ੰਗੀ ਕੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਰ ਲੋ ਕੀ ਜ਼ੰਗੀ ਵਜ਼ਰ ਕੋ ਚੀ ਜ਼ ਨਾ ਤਾ ਸੰ ਯੋ ਯਾ ਜ਼ਾ ਨੰ ਬਾ ਚਿਕ ਜ਼ਾ ਨੀ ਗੀ ਨੀ ਗੀ ਚਾ ਚਾਂ ਗੋ ਸਤਾ ਯਕ ਕੀ ਨਾ ਔਰਾ ਚਾ ਗੀ ਨਿਆ ਯਕ ਕੀ ਚਾ ਕੀ ਲੁੰਗ ਰੰਗ ਦਰ ਚੇ ਨੰ ਮੰਦੀ ਤਾ ਚੋ ਓਯਾ nga hsa song ko hu na yin nga hu sa cha ge chig na yin ya ti er sa chig sha na yin na ka za ng sib di ge che ko ne go o ge ng na da zra ka zeng de ta ta li ge ge tem ke ku sha li ne to na ma ri ya da he ke ng i kha so na ma ri ya si chung ni wi li chung a sib si ko ne go wo chung ni wi li me na sib che ko ne ya ge ge to ke ka u so ta si ne zi han ge sha mo ki ta si ne zi ge tong ni u chi si ra cha ma to zi ge ko ne ri cha ra ko ka ngo zi ge sha ta li ani rikchang ku sari chik ta ko nriya aya dogza ani ga chona da kar na kaya ya ko nazriya da thik na kanda pa chu nazriya da chem ji gar cha ma sa nazriya aya da yi tung na khir ge kam zin na chuk za ani ga chona ina ani ga sti ni shan de sta gara da ta ni ka cha nya ga yu no sa sam ba kang na ga yu ti to ba thuna di yu aya are ta ba ka da mung sip di ra yu ka su ni gi aya ga ka ga ta si ra ni ga ਜੋਗ ਜਿਗੀ ਜੇ ਚਿਸਤੀਨੀ ਸਾਗ ਜਿਗੀ ਕਾ ਚਿਸਤੀਨੀ ਦਸੇ ਚਿ ਸਾਂ ਬਰਲ ਇਹ ਕੀਆ ਕੋਚੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਗਦੂ ਇਹ ਕੀਆ ਜ਼ੀਦਾ ਤੋਨੀ ਨਨਿਆ ਤੰਗ ਨਾ ਸਿ ਤੰਗ ਮਾਰ ਦਲਾ
0: Aduru mutton da makala da tani nyama ta sanga so ne na sa sa ka ga sanga nga chakra alung cha ku chali dali chak to no ngar cha ku chali dali ni sa sa za it nga ya sa ta tu mi ta ya lika kur ka ma ja kur ku tangi nok nok nok ra na ga wa ku tangi da tani wa ta chang kan zi ne na cha li ya to so chi zu da ba na ku sa sa chi zu ku tani nyama ta sanga so ne na nga ya chung ka ga ra wa na nga chak na kan bi ma sing kan zar zi yu nga ma sing ju mu tu ku na 나 성적만 그만 듣고 내세요.

0: 삼제랑가 호타이니 삼제랑감 토타이다디 대고리치즘 타트그나 닝만 고즈 헤트그나 지기다디 타타 초치미리 지나토가 낭종가 체단 파롱가 캄타가 체다 티크타카리 코가드온 시기 제 차치스네 하치도라고네 연지완 세르무 코가드온 시기 망고스톤가니 담측다 코르코네 연지타리 담이브시미 캡샤발리고네 연지다디 테카차 토치말랑와 조치마 차르바드샤노데 Terang chimili jinanga chu chamim nyang ngom maro tam ganzir ma jab daw son da ni hon ni del tok gi wan ba shulig gi yon ari tari yinna de ngak zaro ka chi gira dam chun jo kaina da mamam kar chig na sawa ta na zig li sha dam na lag ni khta na zig li khtam sha na da ka chon na zig li zib jan na da kong ga na zig li tari de ri a pa pa shi go na ma ri yo na ma ma shi go na ma ri jik ten kam ni rang shi go na ma ri da li jim de gar jalung chen an ten ni tab shim tik ka ta da go ni Dovshamsim shiriralag changa, nilg tsirka toqa changa, tangdengi gar jama changa, shibsha yivzhan nor changa, samdo changa mana guambam danda, ditso changa lhamnya karoon danda, kuya tsika matam nab, shangma lagdam mazani, jamob longa manchirni, lachin yirabshu nan kamsam chua goni, hunchin yirabshu nar jankam dev goni, hutong marndroga riwabshya sadgiri, jayarndroga jamoha sadgiri, tari, yinna chimili, zisongsaka chanamba so yinna ra, terang chozhan di nang atunna, tem jikwasha majo nagh, Nombokka marjiga zamorja mankara gogirwara nyuwaya jonda chilchupa sum chaktawa pi unga yanare japtawa pi karo yanare dara tachopi mafshar gavsha ya juri gzabi mako gako juri gzabi mahana gzabi yugyanare chochopi mafshan na chopi yugyanare tarim tatatso somtso na chimiri zisongsaka kongkagniga agdong sazir topkambim bingo cheganzi Te chimili zinamnya lolong shapa charji yo ni, ta lolong lamab shangcha yo ni, taga rungu tsikhar so, zidadi. Te chikikchigan parung nanggab dhengu yeko ni, jamchan timili dara, yinnam ta tatsu chikikchigan, ngani tatsu nindigna achao tada khana khasi yaqa chiu umdandri, zirwa nangmishin ta tamcho khana khasi sog juli, gikong nangan juli, da rungu tsikhar zirjan da chimizili, zisaka, da laki khara karo, da khao chingo ga tungrab shi mamnyo na zi maari, ni ta chumnyan guh kambon da chan ame wanga khchibchigi mamnyo na zi maari. Nda xao qin nag nim chung nara, jilag naga mam chir na zhigri, go gi chung huang nisi na huang katar tanga ma zhin na zhigri, tari. Go dan dhugi ir gungan par nyung na, tagan dhugi naga m chung nyung na zhigri. Dir jir go cham gondi a chao sanye nab zogib dan na chi mili, zi song sa ka satang sayin rongi, obdi mabdi lag zir ka gham dan da, na mandan khom ni ka ka nan da, ayo da, chan nan ba so yin nara. De rang rang rang rang ka ta so ni, sam lo bjik sam jing ni blot zi nye shesar nga, go nab zang juli, manga. Sanye nda chur go sam tsak ngir kar ka melon, sa chucham karum daba yo sar jir go samtsak chik naka alon sa jatam sirka nyakon sa shi jatam nangan dikcham sukshatam alon li kuri ni nangcham tar nga nyakchikam chay ni shanakchikam karo ni nangnab denga chamon sa dimidga tonson na ngana chan nublo njuli da zani chan nonjo yinjuli samga jay chao tihtang te chanan ba so yinna ra de shankar gana ma kwari chawag chao ti da di kuchin tanga tangi ramo chao ti nab zanga samche karang rang so na de tatsar yo zir jo ten Tiyam chu suram bacha nipshan na nga tsu taga nguh nam chuk changa tam chuk sawan tang nish tsa zig zuwa nga sura te nga rti shiya tang ten dhamma chow duwa shi su tang te tang rti shiya tang te dhamma chow sik duwa rang rang rang rang ka ta su nian dang rai jiwa tsa dhe tong da te sa sa so lang zir jinda taga lu nye shi sam chi ziga nga nanda ma yi na ma nuk na zig ma ri zir jo tari shirfi ngu chan cha yi nari zamu ka chan cha yi nari Ti tasu satang sayin rungi taga ho tongrfa changa shan nabdi nongja da mo tongrfa changa ngi nabdi nongja yon na maari. Ti ma tsa kakchi kakchi ga ngan kapchi eri da di sasa zika tang nian nara taga sasa shongchum maya da shisa ganjir kapchik shigiro zuka tsozung maya da sasa ga mandang kapchik da di. Te shiga ngan kapchik naga lukli chikhti da di di menja manja yi sonari yana ta tamcha da chao changmi rang rang rang rang ka simna yo jo jamchan timiri. Yinnaam taa taa tsu chi mili zina kanga manna ghanga, liga manna lamga. Teerang zir arzak changa hanga naa, taqzak changa kar goji chande tonna, ngani giraag lembi laga ghanga chab shiqnaar jimdi chanzig liya shiqtaa jayin. Tarim nyombi laga ratab shiqnaar varma varak chida shiqtaa jayin. Nima teerang ni chi mili zina chikag niga yinnaara, huncha chagir zayin naa, shincha tresirin zhongshia, karak chika hza zuyam, dorak chika chantunga, Orgong nga rorak sam sa nitignan zom sogar kangab sari shia, Orgong long sam do nitignar ga loha kangan jari shia. Siwa na nguyo nan zappa na tsigyo nam, nyam nya da mandragan zamlanga tapah tahta da mandraga shchanggo ka sanso yo na shi dara, Ndrongmo raka gano dher jen nari, tuli tsiga ngandrong rangzu gen nari, Ndrongbo chimib zang rong jo jen nari, chimci chimi ngandrong digiro gen nari, tali kal lukwa chanchan, lukwa kha chanchan yi da di te nuk jiz ka tang ni ram thom bung ko na mig men nar wab shangin dam na chi men na yi yak che ka lu ma yi mer che ka yung rdug yi da di chik yung go nga nyin chan chad gyan na ra jadag cham da jama zgi den zan so da sim mo zgi da di te che ka ngi ga pan chan na bsha jya nuk jya men na da taga ka manjir ka jashub ka lu ngok song manjir ka nak chay nak u ti yi tig manjir ka tam kag mer u yi da di harab jag na me u yi chabja zame gui dadi chabja chon gui dadi ayagru chab kam da tak shiwa tar to alam lang she chab pa chang me nei dadi ding op te yo zer jo ta yan
1: re to pa na ba kung ge dan khen de ni gam son ji na ta sa ju zi jo ji da tang e kung kha ni ga amaru jo lan jo go na amar chong so gan jo go na Tehli Gokwaam Yilig Zgra Sikta Zhoor Jong Yuzi Dali Mangari Shali Rangari Mdeko Ga Tehtangna Gizu Nama Waka Kaukhoi Ra Khtama Aki Shana Nyerang Me Tra Sihami Gui Na Chechong Me Se Ra Daga Karnak Yewa Anda Chik Shi Ni Taknak Anda Panda Chik Ju Go Na Ndarjik Shandam Gergi Namba Ga Gunga Ndankin Dany Gap Shenu Ga Katanga Chik Ta Go Jire La Hina Gichi Tsam Dani Terang Ga Temung Ndandar Ga Thwani Ndankur Ga Nyiwa Kansun Janka Cha, Amazun Janka Ndanyika Ndarjika Shandam Gergi Namba Gavshanuga Katanga Chikta. Tina Thomar Ndarjika Shandam Gergi Namba Gavshanuga Teranga Njankura Ganyiwa Gavshanuga Kansun Janka Ndiyevshanuga Katanga Chikta. Ndarjika Shandam Gergi Namba Gavshanuga Kansun Janka Ndiyevshanuga Katanga Yina Argatang Changchung Vyayvjil Aksam, Argatang Changchung Vyayvjil Avjil, Argatang Changchung Vyayvjil Aranga, Argatang Changchung of Jagger Tu, Argatang Changchung of Jagger Gurjere, Ninanga Chin Toy Gatang, Argatang Changchung of Jagger Tura, Chi Ramavi Gatang, Argatang Changchung of Jagger Gurlang Jigger, Jigate Toker, Argatang Changchung of Jagger Larnari. Yasunin the Sandam Gilkin Ambaga, Teranga and Dankur and Yuaga, a Malun Dankin de Senoga Katangachita. Dazhi Shandam Gergi Namba Ga Terang Dankur Ga Niwa Ga Mahun Dankin De Shenu Ga Katang Ina Argadang Tang Chung Ob Jai Tu Ob Jel Argadang Tang Chung Ob Jai Ga Nga Argadang Tang Chung Ob Jai Tu Ob Jel Argadang Tang Chung Ob Jai Tu Ga Nga Argadang Tang Chung Ob Jai Tu Xam Dare Dinang Ga Chin Toy Ka Tang Argadang Tang Chung Ob Jai Ga Nga Ra Chi Ga Ma Wi Ka Tang Argadang Tang Chung Ob Jai Tu Xam Ma Lang Ji Ga Ji Te To Kre Na Argatang Changchung Yaitan Thigre.
2: Yaachukpo namba tayang Tichukka Khanga Terangga Lianchanda Shtongchamdani Chukwa. Lianchandi Zomchikpa Tang Donchamba Cherang Roma Tang Zomchangan Kharwa Cherang Chakhi Shtakilwa Shiglu. Shchachiw Shtakilwa Aangchak Cherang Tang Sonu Maranchanani Yin Tadimu.
3: Nachung Shibi Rishti Chitora.
4: Wapi woyo hirga shankam
3: Rikpi woyo zinjo ye kartu
4: Nachung shibi yenri jirze chok
3: Chokko chung chok
4: Nachung shibi
3: gansi jir
4: tatung lenzin
3: Tatang
4: kosong

Ya nyangni bi tuku chong chong so kongni ji na tuku chong chong pa ma tuan rup ka lang nuk si la yang na tashil sambi tuan rup se kong di nyan jia yo ke ta na tuku chong chong chong ma ge yang nyan bi shiur ta ya kuz ge jang a tab ta shuni chi rin chi nam ji ka lang nuk si la tan ba ban zhi se kong di nyan na ta nga na chong si pi ga cik ka chan chong ni wa ti pa ga shi ka nang si ga tang di ti pa ga shi ka nang go dhigo nuk ga na shi tam ra shi zhong a nyan ju yel

0: Kaksim marngan diga mugi datangi fushiran kori aranga pan chungwa tang pami ranga zasaag wadagang dar soko ni. Ndamuga nisla yang chigre nire ji gojira rgiji yoke. Tena ta ndarstawa ga namara mokwa harsung ga webchikizgam so na ta fushiran kori ranga yu ga hami ranga zasaan daga kargi wadagang da yoni na meni na. Yang na temzhig ga zasi kaksib ga marngan da longchulay chu ga kegang da yoni na meni na. Di korni chu kabdazgi na.
1: Rere nolaman, di korni ta chujan da mugu kura nga chi тратик кэтэ мову чозэ тэдэнэ ишэ омрэ чозэ джина чи хижизону засаг дагпуту сэнь ятаку даур чи сажэм гы коргэндэ гы саха дэтавло чона кэргэ чи нган цанлэйн гога дэмэ мансур кагэ чозэ джента адивагэ лагнэ тан нган цанлэйн нганна лантаг гы ба нганна лантаг гы капсу та саха сэргэнэн дэ чимцонэн гы нефчик гы джэнэн ба дэ чимцонэн гы чимни юн гы джэнэш ди капсу та чозэ джина Kete chuwa dewa dendang ge yinni, yangna chuwa chimtsong dendang ge yindang di kaatsu, kyunde sasaan de sasabina goshu she chugu rangcha lao supa yo ge. Yang chimtsong sirgunu de jatung gu ngitani xe yangna, kirgi zuu ge zhim zinsa lan loo kore sasabina, kirgi chimtu taradako. Achi sajang gan sanglan ge li yigi la kati yangna, o chimtu de tona yonu ge chimtsong de nye tsamida cha sasabina, sajang dan gan sanglan zhuwa zita zhuwa. Deweta cha sasabina, 마치는 그 보운데 처나라 그게 마지그 침투인데 하라고요네 니저스지나 다 그게 다정기 가선에디 갑스 그게 뇽요네 저스지나 젠저사 소우드레 게테 다 그게 저스지나 뇽데 메소즈게 다사게 카스 고르모 차치그 아파그 아람바그 르나라 차치그 그 그게 노우그 르나라 차치그 그 뜻이 스카기나 스과 아파그 아람바그 카스 그 고르모토요 김진태 당부 니와 선바지 그 거르즈 고모레라 김진태 바 동무스나 하마타 워츠 가다체레라 그지 워츠 임비차니 되게 사사고 가수 그 고르무 부숭니 요 그렇게 좀 해놓고 젠바고 숭니 목스크 니스트라드기 어떻게 있고
0: 리리리 야침 희샤 레세종 터디나 테랑 그 참바 니와 야침 희샤 그 참반디나 Takungni shabarjin tar zasan dim chonjina nukwa mang chuk mang chekhi zika ata tongchilin chua ga rishdin chuk ga chigo ga di xiang ga ta jik zasa ga kheghan serji wada ghan serji yang na zasa ga gochu ga shugandani jik manurwa manchukwa yang na chamtang tanbaaz ga yongjun da xiga ga gachin buri di xiang ga tar jima nga tsi yachi rong rong mang chuk satang sizgi na rang rang ga ta zasa ga wada ghan serji kheghan serji yang na zasi gochu da wichu ga ngitam dani jik nyam jo go sa yang na tornang e go sa gantagz go ga di korni chi kabdaaz ga na
1: Tere tere, ndagyo kurga sasaga kurga tondaga tona, achi shiga mansukurga tona ra kirgi di chimtsanga jinnar sigri. Dena nadan di goshchuk kushukni yang nyam joko sa. Dani kheghan da weshchuk tonggu si yang chasirja nyam joko sa tamizoka. Da tongmo la gani achi tasma gani shino, sasaga kurga zojiga ndagyo shukni, zong rinba ra shang rinba ga chasirja, takchuk gani jigindir. Takchuk gani jigindir da tona chasirja da mansukwa tona, achi sandi sabi indag. Diwa zhongwa chona sanda sabi indiga chasi jia, tachu yi tanda rila.
0: Ari?
1: Tu tukumar ga tachu dhe chona kargi matiri kapsu chasi jina, nima chikchi tamba gina nga sanzang ga dikshir tanga, nima simchi tamba gina nga dikshir gina chukwa. Shirgin da sanzang ga dikshir chona zawa chikchi tanga chukwa, sajang ga kurgin da tawla chona, nima simchi tamba gina nga chi chasi jina, dikshir la supa kukwa. Tu chasi jina, rangi kheghan sochi kukwa dungu mwish. Niyo la kani chi chasi jina yo, di sasung yi guji tanda jini zira wak. Dungu mo tona kargi chasi jina. Achi sasa nday to na, chu sajang ganlay yi diwa zhongni chuchan nitamu gaya, jindor sikri. Da sasa ga dhaku ta, sasi kurga chatham nga tsa na chasabji na, diwa zhong mashtuk yi sasa nday mo ziyo na, da tatsang ma sasa tu jayka ka sasa yin si. Kuna ta sasa ga dhaku tso na chasabji na, jayka zhong tang yana, diwa zhong, tamu ni mashtuk me kuchi. Da achi mangchukha tso na, tega goshchu shechi wu kheghan to yo ka. Kuna ta goshchu shechi wu kheghan to mashtuk me na ta, tutong mo, sasa dhe nyo chungan dhe mek. Aniyamu, sasa dhoni chasabina, tamtam gewi guni, dholak ichin dhama. yana chusat na sasat shangsa jebjinda ma demu ta wo ge thungge ge shachun de sanin limining de ta wo la chona che ramba ne mo gura zongun ge sacha chona yo chin di shishu bi khung ge chepsum ge tikshiri ta sa ge kebon de noba ta ta ji shirti ge de ta ni che ge chumche ka ta na demu jo khi ra ge la de wa cha se a chu ma chwa chona gochu se di ka su chon dong thumbi guni gochu yi
0: ani
1: yo ta ma chi goni che yo no chu ke ga yo so chu ge de khu jin jo na chu je khik ge shin no ge sa sa ge sai ge do ge de ni ge tang a de wa jong thum ge da zong yi de tang ke ga no ta tang tang ka su yo chi sa sa ge kur ge cha thum so na yo chi cha thum ge ge kur ge ke ga so chu de ta wa na da chi ta sma goni che no ge sa sa ge kur ge ke ga tang yo na chi sa song ge ni nyam ge go sa ge a de lam ge kur ge tang ke ge la
0: re ge den che ge den che yanyang kan namba dina dayang di tsukka gangga tangdi chamchong tang chulim lechina tongchim dan injog lechin di somdug ba tamdrin chabra somdung gang karwa sardyab rakhi rab rakhi tondabin tarkilwa pshiklora pshichib tarkilwa gangchak chayangra sonam ranchina yin lechin dam songin shangchin dang yi sitim yin thangkang rukrib shini yanyang kan namba nirkib sabdeemu
2: Nga tsu shima tsumye zung sartum nga tsu tang nyamda yo
3: za chim ji nga tsu de tang yang car zung zung war song shu she jing yo
2: Zatumki, Shemungji, Jersi Kerngtang, Engen Tankle Shiyun.
3: Zatumna, Yakuki, Jersi Jatumyamla, Yakum Linguki, Ji Jisuyin.
2: Zatumalar Gurvatang, Zatum Hobjung Shepa, Zatum Sasun Shepa, Zatum Songhub Shepa, Zatum Vishu Shepa Jina, Nasu Temungan Gantayin.
3: Tormun Mason Kitina, Abarasumbi, Tigitanga Dingbi. Khokam dang khanglib so balhawi ngi pu dang ta
4: tan bi jin ji ti su lu jer ge yin
5: for nun wo shkel ga dong chen
4: so mun wo shkel ga dong chen
5: san ge nyam zhu
6: Nyamkh namba che namba de moyna terang ne cherchi che da je bi chi cher ga dang a jarchi che da dam bi chi abdan wo chi che da dam bi chi abdan yin la zalkh ba jhel shuni thang bi sarin jir nyam jog le chen che nang tu na na di ju shel
7: ulom ten chu rong chi er ka dong pei jin de xing ba de xi yi
6: xi jin ping gi e ga dur je sen zen dang ti mon zal
7: li cheng ge je sep che chep khang ge guar jin chan ta ko ni do khang che su ma ng do tam so yu zo chi phi pe ko che je sep che chep khang ge tam bab chab de ngai
6: Tola ji yi yi liyong mang chi na shkab ju zhi bi yi liyong yon hankang ga ayun zhang zhe cu tang dung shi parang gun zim shi.
7: Wu xiu juan dang lo dong chan chi, kena rig ni lang shtag chi gandru nam la tichil bshi yi.
6: Xiang qin si chi ji song di zhe dir rig mil cung da di, xiu ni nang dong la shib da san shu.
7: Lom tun zhu zhong ji yi shkag dong bai jin da xing bil bshi yi. Xi Jinping dang Li Qiang, Zhuo Li Qi, Wang Hu Nin, Cai Qi, Ding Xue Xing, Li Xi, Han Zhen Su, Bapu Ru Sarji Wang Sur Pemni Jimam Zalan. Hu Jin Toyi Mei Tukang Chang Apani Miangan Xi. Zhongguo Gongchan Dang Ge Peshung Dang Yuan. Yen Reng Niam Sil Tegbi Nam Teg Gongchan Rang Lig Jin Tam Zang Wa. Pertab Xiong Wi Nyurmul Zharim Ji Sarji Wa Dang Chab Sil Ba. Deng Deng Rjakib Ji Chetan Pag Bin Go Chil Ba. Zhongguo Gongchan Dang Ge Shkab Jib Ji Wa Dang Shkab Jung A Wi. Zhongyang Chab Sub Ji Ji Jin Li A Yu Ne. Ejie Silip Che Chib Kang Ge Zong Li Sar Wa Lom Ten Zhu Rung Ji Yir Gag Dong Ci Jub Jin Nin. Beijing Babu Ru Sarji Wang Sur Xing Bil Pshi Yi. Lom Tsin Zhu Rung Chi Nyong Zhi Pog Ni Nishtung Nye Chig Lur Dab Jia Pi Cip Jig Ni Nyan Chi Chi Su Lup Jig Chig Tang Shkar Ma Chig Kish Tang Beijing Tug Shkig Shig Pa Tang Ur Gong Lu Gob Jil Yin. Chi Job Jin Nyan Chi Nga Chur Babu Ru Sarji Wang Su Kang Ar Jin Nim Dan La Miang Ngin Chig Zha Yang Yang Yang Chig. Chom Chin Chi Gong Ta Ri Nag Bu Shtang Yim Duk Gar Vi Lom Tsin Zhu Rung Chi La Dong Sim Chin Bi Miang Ngin Xie Xie Bi Chai Yi Gwai Yo La Chai Yi Yi Ki O Ta Lom Tsin Zhu Rung Chi Yir Gabar Yo La Lom Tsin Zhu Rung Chi Yir Gag Dong Mei Tuk Chong Yi Xie Da Yo La Li Shteng Da Man Deng Zha Wi Zhongguo Gongchan Dang Ge Dang Dar Gab Yo La Nga Zhu Di Chu La Rga Dang Gan Ma Sam Chi Shteng Xi Jinping Dang Li Qiang Zhuo Li Qi Wang Hu Nin Cai Qi Ding Xue Xing Li Xi Han Zhen Su Miang Ngin Chi Ge Zha Ying Chu La Da Ji Lom Tsin Zhu Rung Chi Yir Gag Dong Gam Dan Da Pei Ni Ge Shtab Ji Miang Ngin Xi Ba Dang Lom Tsin Zhu Rung Chi Yir Gag Dong La Gen Dal Tang Sam Xi Ba Ma Sil Lom Tsin Zhu Rung Chi Yi Ge Nian Ni Ri Ri La Pshang Jig Nang Ni Cham Zhib Xi Yi. Hu Jin Toyi Mei Tuk Gam Chong A Pan Ni Lom Tsin Zhu Rung Chi Shkig Shig Bar Miang Ngin Xi Yi. Lom Tsin Zhu Rung Chi La Nian Zhir Jimu Pur Gab Dang Shkig Shig Ji Lom Tsin Xi Jinping Dang Li Qiang 卓六吉、王沪宁呢、蔡奇、丁学兴、李希、韩振、胡锦涛、苏满坑等参谋长陪伴，迎南南北。

Yan zatsi den bi nyen kun jokpunan ba. Dar ta che chika nyelim ten yun shimban de war nung chen je po nya ge ta tung nen chen yin. Cham dani nam tham beng ge njigar samdu se ergunu go tong nen zi yin lak che ya go chig yi yul. Di na jokpunan ba ge nam tham beng ge njigar samdu se ergunu go tong nen de pan chan na lak che kir sam na thig ge vden chig chig sim nye ge san dan na nga tang. Thig ge vden chig chig sim nye ge san dan chig. Thig ge vden chig chig sim nye ge ar nga sim thig ge kalim de kapar khun ra. Dun zin ba cher ngang ro ma ge kalim dan na che chika kapar la ge yul.

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane bole khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zin ya ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shaga ji chige ra da na ta. Ngar gan ko ni ga ra te chi so ta chig chi zga ta ya. Nga ga mo shong ga dag te na ke ni adig chi zin jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anige na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondig tangi khindu ta.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tarotikalu sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chuku zingi kuwa mu. Zi na rekun sachag timine na nguchu khalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog kora mu. Nga natuk zu nana chazu khalon gora uk. Cholo gora uk. Jansu mankang nita shangchin yung nyamli manji guna chukuya. Manrindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga danita. Arangi ta gormu shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri.
0: Yata chun yo na masong konga khaparzgata tangtang jinar hagu. Napa manri nyatera timmetum yok.
1: Ama, tamazimu niri.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi mankang gana khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gel, dun, ga, tu. Dun, dun, dun, ya.
3: Shkang lg, kwa shkil na na, zhang song man lim. Rin zir, bagnil shong na, zhang song man lim. Zhang zhi, yong kam chig na, zhang song man lim.
4: Yan zasi denbi nyankun jokpo namba, darta chechika nyelim tenjuan shimbanda warnung chenji ponya ge tatung nen sengin. Tsamdani tsumi alama rinchina roma ge langvi, shanglari lamu seur gunu ge, seirgende sanshin nangzho.

Kibji ngana khsungge dertsi kelyo. Khsungge dertsi thobri qalangla chabyo. Thobri qalangna kibji xtamlari yo. Kibji xtamji mati lamtun qnangayo. Thosu kibji xalang.

0: yato pucho demo yena
1: demo
0: no demo yin to poten glense na shi tano gasish thomar ranil ngo tu gan do dizgina ma
1: changa ge ya ningo wandi sala
0: na re to pu wandi tijin dang chu lense ni yapchu ta tikre ko ga ya dina tena yang chir lense na shi tano gasish go chondana tawad gar nga ko bi jao chere jin yo go Tawa tong mozo kog chu lensindagin roram tara thumrangi chu khetsindago. Chisa ushen yungu aku gangi shakunu?
1: Uge.
0: Ole. Yadana kela chisa ushen yun, shia manni xukwa chin, shtag manni thile chin, mdung manni rachu chin, chakal.
1: Keta dungma yunda.
0: Dungma. Reb dhangma re, shia mani shukwa jin, shtag mani thile jin, dhung mani rachu jin zina, ab dhangma re go. Ya tani jashil kakor ningi chotra wa zin zago. Chale khchig amal tar, chale khchig amal tar, ta khun shukja chu pae chanza gar, chanza ni sal...
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི 야더니 닌더니 주 럭시 홀로가든도모 홀로가든든 치 홀로가드 단치 건근은게나 더그 좀바포 세이나 더 히디오 아 쿠이바 요엔든 끈너 단티 롬섬 메프르 시싱들 녜미 크르케 제바이 아 조엔흥 스테무 떼테그니 더그 더 단치 건근은거라 더니다 더그 좀바포 서라 Tehi gugia. Lakshi ke tanchi kangenanggara.
1: Lakshi...
0: Kwepa yuandun...
1: Mokhi
0: gugwa.
1: Mokhi gugwa. Kyo ogi chisho.
0: Kwepa yuandun kenar dante lomsam mepar shashang tal. Yemi kharche jepaye junkhang semu tete gani. Tahi gugwa. Lakshi ke tanchi kangenanggara. Tengar zombapo sara ta. Mahiga. Ya, tinang ichu karkung ego ndo. Kwepa yuandun kena dante, lomsam mepar shashang tal, nyemi kharche jepayi junkhang semu tete gani zanan da chakhang gaf tanchi nangari. Ndaga somba poe na gongtang gomchuk tanbi gdo miri. Takhi songa zi.
1: Ya,
0: le. Ole, mari nda towa khsamba muri ya, towa zho mo nyungo. Tua zhuwa mu dhukku.
1: Zhuwa mu dhe.
0: Tagandab zhuwa mu dhe la. Nga na ngi cho khe tsigra. Tani njashi kakkur dhukti no tani gama ni maa tiyazi.
1: Nde, dhangma, dhangma.
0: Dhangma ti tang khe lre mu ta khe tsigti nare mu. Tani tani njashi kakkur ni ngi cho mi.
1: Tidja niga taski nge
0: dhe. Ole, tani ga trawa shtigra go. Tani tan da chawa xamba muri ya chawa zhuwa munzhe. Chawa zhuwa mu tsu ngombo na galang chen xam yo ke. Tarka ganggang ni ahi ke. Tsu ngombo ke chazi zi? Tsu ngombo da na galang chen xam yo ke. Tsu ngombo ke na galang chen xam yo ke.
1: Galang chen
0: xam chornyang

0: Kripa lobi di nardi Devrido la khimasa Deva chungla chikpa di Chembi deva thumasa
1: ཁྱི
2: Daya lutawa ngu lute khere tang ge yangona ni jamgu ga ju shu shu jo le to tang mai ge jiang shang ha ya to tang mai ge luta ren qian zong wu tang ngu lute khere tang ni ma ge ta ji tang de ta ke shi tang de ta che de le de na ta chi zhi ju zhi wo la to tang you nu wo tang tang
3: 这个就是我头疼有弄我当当的卡啥子个养拉门脚个卡拉松的这个养拉脚个这吃当的人东西就这个拉门脚个上拉大力还能这个养拉脚个这吃的人的人对的可是人的锅门了呢你给你阿达可是人的人而人给些姑娘家家人给些没得个么没多个人送的东姑为没多个人送的
2: 미토케 내 선바 세자르 더도 콘도 수르 에젠테르나 간자카 디르나 셰쿠노아니 간자카 마르조 우트니 셰쿠쿠모 간자카 마르조 디 셰쿠체다도 타 마르조 양 토카디 셰쿠나 치케 셰쿠고 테타 난그르이니야 테타 셰파푸 타 데위 야르가타 일 아기와 존칸 아니 데와 타타하니 타숑톤르야 기타케 우르원이나 살랑드 군운드가 나타는데 여름지 고고니들이 아 아자스나 시 녀서 시와지 아자스드 군우 거라 근자 군젠데 셔드라 디나나타 선저와타 뜨긴지 그존 드니 투 선저와리 선지위 존 쿠카와 돈 시금 뜨바 저 참마타 키 난시 근자 군젠게다 주 고타누 고타예 츠크 드파 주위 고 따누 고 땅요 뜻 고게야 녀서드 고노 녀마고 어체 아 히와지나 오서모 안암셰 근조 군젠데 녀마고 오서라 치크적던데 미토 바이마네 미 녀마고 오서라 테니 카게 고가테 순지 따데 안암셰 근조 군젠라 테니 타 순지 따가 논토 고노라 녀미 오서게 카게 미토 카시노니가 있다 휜총레 kashi tana nana zhiyu nura sanchi saa nana nanyi la sokwa ga nanta susu manja tama unu niga yung chungchi ra zhi shimbu yin nura sanchi saa shi suna zhung shala jikna aranga chora samba shi nu niga yung huin chung ra dita ka uzu hui ta hui jeng ga chungchi de ta chu gu chu ni huinya shi chi ta to za gu nira aranga da niga chisga ringa ganga tuni ringa ra ra ra ada la khin jo da to da ya yuen de gong gong de ting na xi ge ji de ne hui che na yuen de ti de gong gong de ge de ke da jo no ti yin a ta lo ye de ne ti yin a ta xin ji de ne ti yin a ta xia pa de ne de ti yin a ta la pi lo de ne ti de ko de gu ga de ju ju ga mi to ti to ne ti de ju ke mu no ni wa che hu cha ti no cho pa yon chi bu du min jo tan di nang na ra ya me to pa me to wa gu ko pa ma de chi mo ke cha chi u ke de shi ye me o la te ni kha ge ku wa kha ge ku ga a ni kashi tana kue nana senzho ka, senzho tue nani ajang zonga, ajang zichka, ajang zichsi na ru shimbu la, li la pamba yonga, dumu gu chongchi gu toni ta, sunchi yue saan de, chimu de la. Nashi gengzang gongjian de gu, sunchi yue saa la, pamba chimu de gu. Di khiso na, yamba gu huijia de na chimu de la. Ta tiga chongchi soso, yari guwa lang na ta, guwa lang liga arze zi reye de jiri. Shii dhugu nu kashi nu utun la, ngontar gaatun dhir jina dhir. Ta zhona nan la, ta uzu jina sunchi yehtaag, tun riri ni kura shepi uzu anamshi kanzo gongjian digi nani ta chichu wa nangag longra ta lanji maandu dhu tari ya. Tancho ta kedra, da dhukunda anamshi kanzo gongjian jia gewa tainari, yuanda tainari, chachi tainari, di uzu. Namshe kanzang gongjian je chechi tainaa dhiri, cheperji chi. Cheperji chi dhiri jigita chichuwa nyambar jukuwa. Tsirna, adanyang ji machang, tsikhi nyambar, yosha sewa, ta tibudga arimbadik siji wukuka. Dhiri khuti haani ki chechi lukhdoke, ta chechi maariya, tsungchi liya di guwa da. Dika kaya nima rarararang a chechi lukuna. Namshe kanzang gongjian ge Chachi chadho rho na sunchi yekhtawa shik thukku dhijir, chuk thukku dhijir, dhidhu khutar. Ta tini marao na anodha nyambur kawad nutir. Anansho taipi ndaafshuk dhang paachan, tonyir pradang tiga lhar lambi, kazang kongchua dayanam roshi gitaan, songra jayang tsa gaston jiyang nyong dhuk. Da anodha nyambur kawad nir dhijang. Ni yana mu wanda tsangma, zunbar tajja gana ashiq na chukna zhu. Gangshi gha tukna zhu tukjian dhani magata, jiyang nyung zhu dhiraga zunbar tajja gha, sachi gadi zunbar tajja zhu. Nangna, yosha, yoshil, gma, dhu chusu bura, tukjiak sum. Ya, anansho taipin daipshu gha dangpa jayang zhu gano di, hornye shaywi gangzak sanyi tantang zhu. Di, hornye shaypi gangzak sanyi tantang zhu. Chimu di ngu na, anansho tu yu guwa, khirib tu yu guwa. Tiga mi chukwa tarung tapa tu yu guwa. Khirib ta tapa niga guwa. Ta niga ri, siya ga shukwa ni ri. Shukwa shikimda me na, parma tika. Khirib karmu gu ya muwa, tapa yung guwa. Diga tapa nda, chichu guwa lenji tato, chidu kira na, chidu yunga tona, aranga gawa tang. Gawa shiwi chidu gugu nira. Tela njigindu ka samba wakachkan jokunar. Bapa shiwi miwi tapa gikai kunar. Yichi shiwi titsu savnyak chokunar. Tapa dhinu tamud kutukhdin jokunar. Tangwi tapa, yichi chi tapa, miwi tapa. Adangwa chenad gunu uzu njana namki tongwa pilzi tato tukha mepa. Namki tongni ka alung chimu chinara ka matukka. Teta gadang tsiriya kuwata. Shita parmatikada namki tonga parmatikumu, katara namki tonga parmatikumu, shikara namki tonga parmatikumu, shaja guputa namki tonga nampak chokukata. Kshuchitatata kshukha yangi chokukata tiriya. Di gadang tsinu nantun tiriya tukha maipa. Tantota khtir dhukpa, shukha khtir dhukpa, tukha maipa. Di nyangata gadang tsiriya, gadangwa chayana tukuna. Хчир аданда лыгняня алыгняня аданкана алыгняня тотота хваданзну текуджер тиота дэнэ вэндэгэ тэгам кукакуго хцэдугну кугу тоня пэрданди а тонтэняраду тонтэнярата пэрвата аданвана хуищири а дашо шивата анашёта тапаньгаре хуире ана шуханиу пата Honyar lara khirib tak tapa niga guud. Ta arangil hapsha la tapa mena shinara kumi chunuri ya. Guwada, shinara kumi chunuri. Arangil hapsha la tapa shina, muu ma shina, nyonyongdu shina, nyonyongdu ga arangtang zhe nika la kuchu chiri ya. Tita ka tapa gu pandi tiri. Tapa tapa guna, anyi zinya luka thamu je gunu tibudga ku tajiga ta guwa chep chong song gu. Guwada, guwa cha chodo. Ma ku khtuwi jikha ku guwa. Yichi ku guwa, yichi nu ku guwa. Te ku guwa. 안아셔 따빠는 데니가리 다쇼 돈여라 퍼던니가 아 돈여르디 군우 아 쳇돈 때녀 군으라 아라 럭퍼 고가 럭퍼디 치드 구군으라 럭니에 남버 쇼피 히와 고도 티 고군 아 아랏디 치드 구군으라 좀바 배빠 치부 구군 럭퍼 녀라 아랏디 옐라 송시즈 고가 허용고도 태니트무 구가다 럭퍼 녀디 쇼롱가 삼바치니엔 말이야 쇼롱가 삼바치나 이야질라 요엔데티 민주르네 쇼롱가 삼바치니 쇼롱도 나카라 아가노호 마가노치르 티그누 테라 쇼롱다 구가다 아가노호 마가노체 아릉게 신도탁 탐바라 아 아가이몬잖아 이타지르 아릉게 신도탁 문테르 이라치지 말이야 타지라 말이야 티 토녀가 크르 또 저가 홍근이 버려주고 근데 속내 아 홍근이 버려주고 우리 아랑 건날 해나 태프샤위에 니체 하자라 쇼홍요 미냐 던저다 하샤티 좀바부 간자가 쇼홍자 미냐 간자가 쇼홍자 미냐 디잉이가다 라즈지 아 라즈지 아랏디 존디 존디 셰포고 아 존디 존디디 так нингэр нэму мэла хучати кхбати ирути я сундизнэр нати я сундизнэр маре гуада сундизну чэр тожуйон хисини маян шухини илаян зэхини тэюну тэтэдэм бигуни хожушину тиянгата сундиз чэр эштэк бапахи хожуйон куну я сундиз джимати я бапат чэр гуада тэтэдэм багэлоди тэтэдэм байната гажэр му Lisha Jagnata Mwala Nyu Tsunni Lata Mwala Nyeri Tkainu Kunu Ti Tatang Mdeng Bari Ta Sundi Mari Ta Shala Shendo Kunu Ta Adik Tkir Kunu Ti Tkut Tiri Erstir Kunu Ti Tiri Ta Chang Am Nying Ya Lher Lamba Kunu Lher Lamba Na Udu Ta Zhung Nangtun Yundan Riri Riri Che Arang Tunta Nyeri Jila Nzimba Dichir kengguna na, shinu htembir shepa, yilan zimba. Yilan zinju di ta xuuri kuwa de. Adi tangma ga kiwa chimbur ka ga, huicha kanga, shudang kanga, nyinga, tchutang kanga. Kachan de yo, son de yo, tigni lo dunga. Chakta di lo dunju mara hui. Lata, shudang ta hara shukwa tora, huicha ga nyingra de du lo dunju mara ta tere. Tumma runga. Di herlan kunu tchigina ni niwa gu kuachri lengu gu ne kuachri lengu na ku yilan zungunu ti kugun a honye shi ne yilan zungunu sinte ta ta na ta chune yilan zungu kama sinte ta ta na ta ta sinte wor to na ta wun ma ta de ka da kan tu da na ro shi de ka ka wa zung honye ga ka wa yo nu ga de mi tok pa ma ga sen de na yo nu ka ra ba ma la te Abansi jukunu wa Bermon lade. Bermon, kazan kanturi. Thoma, Bermon achikhisa gunari ya. Bermon achikhisa gunari. Tinata, mito, vayma, sindri, jansi, thoma, churi ta jur gunari ya. Kanturi nda chuta, pansanan jur gunari. Tin jur juwe, arimba ta aringa shigiji gunari. Sonri, jansi di. Jansi shiwa na, udu, aru, hacha, shimbu la, lila panba uka, Ta rinke cheke chhe lhonye se na chukunu nangto tariya a dhinge minchonu. Lhonye ke tukwa lak tukwe dhinge minchonu tiki jintanze. Da dhige nodo nyambo kezno tiri. Ta ti ma nang nang unu tiri. Tsunda ngoni kiwi lakshe tse gongde jidi chansuk thai mo. Onchang tenbi kanan madhuk chang arayang khiri paishir nda stem shaadi stembi kanlong tenze. Stembi kanlong tenze. Sende gunu chena, senshi yistawa, ndala, ngan chil, kiwa tsangma ge, gongzhel, jidi di, gongzhel, jidi, chken chuk zhira na, jachir shepa, chir, kandzhel, nir, dindzhel, ximzh, chenzhel, zhir, ndamu gongzhel gila, ndamu manar, kuwa ta, chenzhel gongzhel, kandzhel gongzhel, Adinde kendele, ajachende kendele, sa nanga chigindele, sa machigandete, tumu manare, tumu mangara, tamu manu tani chimu da tani ra tan che la na me pa re khun to zung re yena na chun di se ni chiku ne ta ti chu ko mo wo ta na chu ki de ta nu we jin ten tan bi ka ma chi ni du na tan bi ka ma chi si tan ba de lu da jin ba ta ga kan lu da jin ba ta ga zu xi ge wa wu gang zang na la gu gu ga chu lu da jin ba re ke ge kan bu re ta ti ta chong yi ke zang a ge wa xin kan ge gang zang ga gu gu ga tan ba nu ni kana ma do du gu nu ni mo do song go de ti ge wo du ni na ariwa ti du ko ti ta ngo du ma ti ge ni zhen zhe ta reng ge yang so ko tu mo ge gua zhen zai ni ti gua zhen na zhen su wi shi de ta reng ge ji ge ri ni ji xie ren de meng yan bi shi ta wo shi mi shi ma ta zhe la ya wu du na wa qing ju ge shi de ta zhe na xie re pai shi de san xia du ni wa yuki shepu la chopre jopa samba ru gedem bi tembi do kola chopre jopa chojo khsim chojo che tkhjesim tani sim tgala horne iwi jinsan tamba jo shar anan she kenzo gongjen ji gewa tamba jo shek tamba ro nyambor kwa tembi shawala jiki kanhon tamba ku samba kanhon sumbi kanhon number to khawe ingo tun ya tan de manan de alang jiz jire di nya alang jiz je tela gunun de tela shiwi teda nyaksa kanre na sunchi yaksa she pa nu te do te nyak kun teda ga nyaksa sunchi yaksa she pa la ta zun ri ya de di she pik kem de de yen bi yang je nan zhe tum sa bo ta xi zhe pa kan ti de ne chod gunun de du kun de ge che so na wo zu wo zhe a zhi ni kun so la sun zhe xe de chu sun bu a ya ma ta na yang zhi che du ne che pe che du ne sun zhe zhe ta zu yi qi ge ni zhe yi qi ge ni zhe zhe zhe zhe ta zu ji ten ge gu teng zhe ni ke lan rong wa ge dun zhe ji ten ge gu teng zhe ni ke lan rong wa xeze de dato kile ju kaiz no no to tre kuad checho de tmo shekra kita len ju ti kaiz uz no ti to tre ti che hin na zhe lu xe ga me pi tu no tu tre te ka ding ka ja ta ta ka ja tre re ka ding ka ja ta ta ka tha ja tre ma re ka ding ka ja ta ta ka ja tre zhe lu xe la na ru lu ra ti re sa de ge xe ra ja xe ta tre re ਕਾਦੰਗ ਕਾਜਾ ਤਾ ਕਾਬ ਜ ਤਰਾ ਤੜੇ ਚਲੋ ਸਰ ਸਰ ਮੈਂ ਪੀ ਚੂ ਦਨ ਰ ਮਾਰੋਂ ਆ ਗਿ ਤੁੰਡ ਇਕ ਕ ਕਿ ਸੇ ਚਨਾ ਨਿਆ ਮਾਰੋਂ ਆ ਇ ਤੁੰਦ ਜਰ ਉਚ ਕੋਨੀ ਸੇ ਸੇ ਚਨਾ ਇ ਚੀ ਜੂ ਚੀ ਕਾ ਗੂ ਦਨ ਨ ਤ ਤੇ ਨਾਂ ਦਨ ਨਿ ਚਖਵਾਲਾ ਗੁਨੂ ਚਦ ਨ ਰ ਚਖਵਾ ਗੁਨੂ ਦੀ ਕਹ ਕੋ ਗੁਨ ਉਹ ਕੰ ਚੰ ਗ ਯੋਂ ਆ ਤਕ ਦ ਨ ਤੁੰ ਤੇ ਰ ਕੰ ਤੀ ਚੀ ਜੀ ਜੋ ਸੋਂ ਤੇ ਗੰ ਬੀ ਕ ਰੰ ਲਾ ਇ ਕਿ ਸੋ ਤੋ ਚੰ ਦ qi ji jiu wu sun zhe gan bu de qi ji jiu wu shi deng ge jin zhen zhe ne cheng ji jie dan ba tu men ren de ba bu ri gan zhen ge yong shi cheng ji jie dan ba tu men ren de ba bu gan jiu wu sun zhe gan bu ren di tong ni nian ben jiu zhe de ga xiu nu gan zhen ge yong zhe dan bie wen yi yi zhe ta zu ta tu tu ri nian zhe na gu gu a su zhe zhe ta zu jiu wu sun zhe gan bu gu gu a tere shi zhe ta zu jiu wu chi song de zhe na gu gu a ndi nyang a tenbi jindag qingbu xin zi jiri mei guan nan sim zi jiri yang zhan lig dga xiu yu tukumir tenbi xo zi zi jiri yu su zi gambu zi war tu tamba tewe xi zi yu chisong di zin zi ndawi tamba gu gu san tang zi rafshun zi pi gu san tang zi sabchik du chik tewe xi zi yu chi rawa zi zi zi chu simbu ndiga nyang a yang qijie nam sun se la, qijie miigwa nam sun da, qijie nam sun yiga mishji ga a, qijio miigwa nam sun zi zi tato, tu tu ri nyan zin, su tse gambu, chi sun di zin, zi chu sun bo gu gu wa, qijie nam sun zi tato, qijio su tse gambu, chi sun di zin, chi ra zin, zi chu sun bo gu gu wa. Di nan di qijie li, yuwa sun tse gambu, qijie yuwa zhignu ga zin tse, tenbi xo tignu kirmu gu mi tangu mi chuk ga. 저는 성지 전대인데 그자 더 빠던 ཉན་ནལི ནཁ་ ཕ્વાཅེན་ནི ཟེལ་ལ ལུང་ཏའོན་རི ཚུན་ན ཕ્વાཅེན་ནི ཁ་ཏ་ཏ་ཏོན་ཆེ་ཀ ཉན་ནལི ནཁ་ཅི མ་རུང་གོ ཤང་ཤོ་ཁ་བ་ཅེན་ན ད་རུང་བ་ཀ ཤེཅི མ་ཅིག་ཟེ སུང་གོ་ཤེན་མ་པེ་ཏི ད་རུང་ཅི་ཅི་ ཡིག་གོ་གོ ནོ་ཏ་ཁ་ཏོན་གོ ཤང་ཤོ་ཁ་བ་ཅེན་དེ ཁེ་དག་ག་ཡིན ངེ་ཀ་ མ་ཟེ ཁ་ཏོན་གོ་ཀ ཨོ ལེ་ཡེན་དེ་ད་ tāmbā tārādi lōng tāng kā kātāng kāyā tār tāni nā kīnā mā shī kā tīdī tātō uzo chīs gu kā nā ādōng mēr chēn tā gu kā wālā yāngā ādōng mēr chēn tā gu kā ādōng mēr kā chēn kā yīn nā tāmbā mē gu kā tīdī kā tīkā sāng jī kā lōng tāni tīkā pukhā shēn yī tā yō wā tā tā sō shī kā kāngsā kā tā tā shū nī tā uzo tāmbā tā gu nā tī tā kā tā chī jē tā gu nō nī kā kā sāng jī kā lōng tāmbā ཁང ཡིག ཏོའིམ པ སང ཡིག ཅ དམ བི ཤོ ཏག པ འདེ ཅུ ཝ ཇིན ཚན སན ཨ དེ དེ ལེ ད ཆི ཡེ དེ ན ཨ སོང ཚ གམ བི ཁ རང ལ ཡིག ཀི ཤོ ཏོ ཅང ག ཨ ཡིག ཀི ཤོ ཏོ ད ཤེ ཅ ཐ ཏོ ད རང ཝ དུ ཆ དུ ག ན ན ན ཇེ ན ཡིག ཀི ན དི སི སི ན ར ད ན ཏོ ཁ མོ ཨ དེ ག ག དེ ཏོ ཁ ཏ ཧུ ཅ མ ཏི ན ས མ ཏ ཁ ན རེ ངེས དེ ན ཟ མུ ཁ གེ ས ཏ ཁ ན ར ན ཏོ ཁ ཏི ས མ ཏ ཁ ན རེ ན ག ང གེ ས ཀུ ན ཆུ རེ ང གེ ཏོ ན ཀ ཇི གེ ཇུང ཨ དེ ར ཏ ཇི གེ ཇུང ནི ཏ ཆུ ངེ ཝ ར ཏེ ཇི དེ ཡོ ཨ ངེ ཝ ར ཏེ ཇི རེ ཁུ ཇོ ཟ ན ཇི ཇོང ན ཆུ ར ཀ ན ཏོ ལ ཏ ཁ ཤ ན ཟ ར ཀ ཨ ང ལ ད མ ཤ ན དེ ནེ ཏ མ ཨ ཆུ ཡོ དེ ཆུ ཟ ན ར ཟ ན ན ཡ ང ལ ན ཡ ད མ ཤ ན ཟ ཏ ལ ཁ ཡེ གེ ཀ ཏ Tēnātā lakjīr nā tika sūngūcī tātō tōmīsā būtāgirā tika sūngūcī tā sūmchī wē sārā tāngjī kā yōngdā lakjīr jī yōngā rīshī nī tītāngā kāngchīn jī ādāgī chāchī gī tārā tā sātā zī nī lādī jirī yā. Yīkī gā xō tō chāngdī. Dī gā xō tō cī kā tūk nī yāng wū kū shēt chī wū kā. Chī chū gā tāng tīg zī nī tōmō hui chā dī wū kū pā. amārīṁ rā, jāṁ rīṁ rā, thō rīṁ gā, lō mā rū gā, thō nyā rā, khū nī tā mū gā, cāṁ thak dīn rā kōh jā hō gā. Ngī tī nā nī shū rī gā rā, lō khō tā mī sā bō tā gā yīg zī lī nā rē, tā rū gā. Tā zī nā, tā rū chēp chōng sōng zī. Thō mē rā yīg kī shī wā gāng rā zī nā jā rē, nā shī chī nyā jā rē, mū shī chī zōng jā mā rē. Nā thō mī sā bō tā gā ngā nā nā shī chī nyā jā yō tāng nā rā rā, kū gā dhīp shē chī dhī rā ngā, khā, chā, ndā hāni thūmā sāpū tā kā ngā nā rā yō chā rā rā dhū nō. Adā yō nā rā, yō nā rā. Adā tī dhukū tī pāntsā sālak kā chāpā shī, gūndu kā ghīvā shī nī, alak jīz kā thā yō nō, tō nō sā rā thūmā sāpū tā rā. Tī nyā ngā tā yīk kī dhī nā, mē pā dhī yō pā kā tō nō, tī nyā ngā dhī dhī nā mā rī. Arungu rā, arung tōng chī mō dhū kā. ཁྱི ཕྱི མམ མམ ཁྱི མམ ཁྱི མམ མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི tīgī kāni, dīnī shē kūnū sūhū chī na, kītāngā ādādāngā āshī shī na, ādādāngā āshī shī na. Yīkī gā zīgirā, yīkī gā ādāñī gā ngānā kāntrī na rā, yīkī gā ādātā na rā. Yīkī gā zī tī yā jīlī tā na rā. Yīkī ngū mū ādā rā. Yīkī gā zīgirā, yīkī tāhuā vā dā jā rā. Yīkī tāhuā vā dā. Tī mā na yīkī gā cānyā chūk dā tā tō, Mantang tsika sunshi chirwe kachi gadang tsa gudu mela. Mantang tsika sunshi chirwe kachi gadang tsa tato jayinu ki guga. Yuki xoto chang, sonre tenche chi shimu chiru gunu, sonre ke mayi ke lu sonze, tizna ma re. Na chana, sonre tenche la, honye shepi tisi, mimirunga, zire nire. Sonre tenche la, honye shepi kasi, mimirunga, chāshīn dhī rī, xīn dhī rī tī nī rī, tī tā kata sōng rī tāp chī chī shīmū chī rī dhī. Adā chū chī rūng tōng bā dhī, adā chū pī rūng tōng bā. Tā sīm chī wā rā tā kī nī gā rī, dōm tāng nā rā tā rūng, ā nā tōng kī khotāng chī tā mā mē kī pā. Tā tā mū dhī kata, hā chī rū ngū nī tōng kī rā ngā, adā chū lā 지카마쇼노데타 저종아 덤바 섬자라 저등그 놈아 응끄나나 자자 자스 메크 샤사 아스 메크 저스티르 티치드가 매너르나 우치케 뜨크 놈아 요노 르제제케 뜨크 놈아 매누 왔지 다 다론 또 화르셰 고그 쳔나 자자 자스 요크 화그니 렁고 타오고 메 마르 르다 티티마 테 쳔르나 토메세 부타그 이거도 이제 다 또 치료요 Chacha chasunga zhiri di tata tasunga jirjuwa cheta go tatak shaktana. Ngumu chacha chasunga ta ti jiri cheto ta tata tasunga lakjaga na jatani. Lakjaga nga chacha chasunga ti uka ki jagatani ta cha cha cha zinu. Tu ti yin, ti mna yashe rama washa ta ayangshe zhina sirjen uwa ayangshe ti chika kuwa lenguni. Sergeant Quatter, man has got to a tartaner more. Tartan with us, Sergeant Remo. Ah, son let a cemetery, a doctor, a jonc on battles and dapa hupper cavid and dapa and the shada hatcha come with red. Jay Tamba Yamata, seven the chum, a sojit Tamba Teresipa. Tati were ton, Shansuce get a tatala, cartridge, chepper and the panner, the red Nadanda. An ambar, Chepperjanjing is on the Dinga and Ambadj. Kayanshiuno, Chepperjanjing is on the Tanjigan gets really ah, Chepperjan Gununda, Nada Chepperjanjin Yuar Guga. Tati were the Shansho de Shansho de Kunga General, Yaker doji, Denny General, Yaker doji, Denny Tinata, Woker Janja Jonda, Shansho now Gurdjer. Kilan Kanla, Yumber Maneuver, Monsunja Tolan. A number many do no, a new than who can not touch it. Yopa may pagetana, a yunja, may pa yopagetana, a yunja, Yimba mumbagetana, a yunja, mumba yimbergetana, a yunja, the choose you ta a yunja. Yimba yimbersena, a danger, mumba mumbersena, a danger, yopa yopersena, a danger, may pa mepersena, a danger. Dinga knew the jimare, who had to go to sonata, you are a yunja. Human need, you pa me pagatong with the curtis, Gukia. You pa me pagatong with the curtis, Guka. A number many were monsunjit to love. Kambu chimbun, the nichin depid, di kambu chimbun gunu, kambunda, still kambunda la kua, nio. Still, shall guns and kanganyanga kambu, sir. Shall in guns and kanganyanga kambu, tita hunger, kugum, a cousin. And ye. Domba Bukhagina Kamba, Domba Bukpapo, Ginyanja Domba, Rapsunga Domba, Shansu Samke Domba, Sangasja Domba, Domba Tenkenga Kanzakanyayan Kambu. Tina and the new Thomas Buddha, Holland, you are your goodness uncles and a maturity maker, Doka, a maturity maker, Chenash, you kick a goons and be Chani Kambu. Tadota, a domba book be chanting and cambore, then I took a gentleman, and a Thomas Botta, Jacani Lungo, then I should know Ranga, Nontani Senara, a Ginjanja domba, Shansenja domba, long which is red, okay. Titaketa, a domba book bad natural. Tadu, Kusanga Tana Tom, Hohundi Bokuno Terrajin, which is red. The Nichin Depi, Tanchi Chimbo, Jayo Pertrapala, and it would do long. Taji Japun Dre, the reading is that Tunji Tanta Kago, Tashetuna, the Kashakur, not to tell it, Tapali, Tamba Pendrich Rungi, Pacher, Nyankan, Tata Sensua, Tartarchen, Japanili, Mepper Sumazen, Tata tīnyi chikchī chāng, tērjī chāng chīwī, kēwā tīmī tīktuān dēwī, tēnjī chāng tāi wān zēmū, ān chāng kāmbū nī yīzhūng khintu kūwēr māksil, gāchīn zūwī lhātī, ān tī sūchīn jīkwā tā, xēwēr xārīg pēr sūngwā zhīn, dēryāng rāngyā lā, tī sūchī xērī pāwā tā, rīngā chitir kūwī tūn, Kawa nyanba zhantag laya xewer xini zhonglu zhongwanda yinta nishang pana zhimarong nyanbi xambi cikdunji cha dhewer popa xi suwudi gansong tanzi. Tena ta tumasa buchagin zanaz ka tanchi qimbo bie yu zgu ka yu zgu ka ra tamba paiwa tan zhipi ganga jik suwudi di jik zhiz zhin tachina. Tumasa buchagin ka darong wala xo meka pa haja meka. シャンウェズ国家で、サンマーが社会の国家で、てが国家まサンマーが社会の土地を壊国家で、土地だけが大量のローマ、ローマ、チェリオンの国家で、地だけ国家。だ、メナタ国パチだら、オロンジュリア。オロンジュイナタ天地、イケクナね、スンチワラ、タグニンド、トマドクストウイネタロゾン、ゾンタね、タマチェンボソルジリタマ、リソネ。
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
2: Sanchiwa ta tanchiwa nigaari ta liwu ka tanchiwa ta ta chikara chikara kuwa ra chikara chikara chikara kuwa ra chikara Dekhtu katsanga simtaka nigaa sanchi ta tu njirlaa mgaa tanu ri kuwa ta njirlaa mgaa tanu ri ka lakjirji ajung wohu kanchanja adaga jirgu ga chika jirri jirri na shepu yonu tanda jirri na shawa jisunu ga Shali ga loga dana, tiri, jirta jirni gari khepar tiga nchukunar ya. Ya, kachin zu waa dide, aranga sanchi waa ta takchin jikwe zhungtunda, tukwa thomyo san bota ga gungpa chah tawa zinta, dhe ithi kashe na, shikini tukwa nche kachin la chanlan je kunar. Anjini, aranga jila hira pecho hantuna, sani aranga ta kaa nyamba thama la panduk jo hantuka, tiri. Dariyang thi suchi njikwa nu kenda zhungto na njikpa. Long deno sun la thawa sunga zhungto mbi deno sun la jikju ga cheta zi. Rangji la yang uzu wanja na thewa kungni kunt paiwi shita nu tun tiri ya. Ti na ta ranga tun chitir kuwi tun ranga kaa nyamba zhantag la yang sarwa shini na zhan la yang titir panta ku paadang. Zhungluga zhungunda yinta nina chima rung nyambi kankong sangma gu guni ta tkito jache dechu wa popa shini ta ki tiyaz nung tiri. Odin di nyanga shum tsuzo zna chukunar guwa zi shum tsuzo nung nung mo shum raga tsuzo nung nung. Popa shini zu ti kedi. Tina ndala xim teye zi ta sache gu gu ka. Tenzi tonton, zhunga tonton, jika tonno od gu ka. Tina tongu Sanji tawande, jekar kata mbikara na chikhar na maad guka. Wokit long tawamba sanjiwa shi shawaad guka. Nda dukhanda ta alo dhanjiga warga alo zonu ga kansara shikha thachi maara, hanyiga thachi maara munga huja. Yitra mishika sana yuchara, longa mishika sana yuchara. Titaka alo zonu ga warni mishika ni kharar kira shonga. Sada tsanga zung sawa gano na jekar kata bikara na mla tkhil na maari mla zgu ka. Tata tsanga mla meka. Lung tomba sawa sanchiwa di sada tsanga sawa zgu ka. Tata tsanga sawa meka. Ti chitangda rada na te warlinga lo zung nga lo tkhani yongni na maungu nga tondag tiga shong tanda rada jira. Lo tkhani yongni maungu tondag. Nanda jekar kata di kashe gunu wa jintze chirata na jaka na karyu chimbo ziyo pi lakje jikata na karyu chimbo ziyo kanra lakje jikata yima rangzan jikaru khazi karu srachik jikaru dachu ziyo wadu wala ra yonara yonara yikke lakje jikaka kamashik na chukunara rang kiga tashe gunu tsangma yima rangzan jikada zina chukunara khazi katika kama dhikke jikana chukunara ᱡᱮᱠᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱧᱟᱱᱚ ᱚᱫᱟᱢᱟ ᱛᱩᱛᱷᱤ ᱫᱤᱨᱭᱟ ᱛᱤᱡᱟᱱ ᱡᱮᱠᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱤᱜᱤᱥᱮ ᱠᱩᱱᱚ ᱠᱟᱴᱤᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱡᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱥᱠᱢᱮᱭᱟᱜᱱᱮ ᱛᱚᱢᱮᱭᱟᱜᱱᱚ ᱛᱚᱠᱷᱥᱢᱩ ᱛᱷᱤᱠᱷᱥᱢᱩ ᱛᱤᱡᱟᱱ ᱵᱩᱣᱟᱛᱮ ᱛᱤᱧᱟᱱ ᱡᱮᱠᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱴᱚ ᱛᱟᱥᱮ ᱪᱮᱠᱟᱠᱮᱱᱟ ᱥᱮᱪᱠᱟᱠᱮᱱᱚ ᱟᱫᱟᱢ ᱢᱟᱛᱠᱱᱚ ᱩᱠᱮᱛ ᱟᱫᱟᱢ ᱢᱟᱛᱠᱱᱚ ᱩᱠᱮᱛ ᱛᱤᱧᱟᱱ ᱥᱮᱪᱠᱟᱠᱮᱛ Ya, kari yu timbu zhigi nanga lakje jikati yudin riye. Long tomba sanchua suhu sanjiru. Tila beka nana long tomba ayana. Long tomba gunu ton tomba riye. Long tomba shiwa ton tomba. Dala yina simbin jonga da chivye dala sancheta tomba ta mas tomba yinu nana sancheta tombi dala long tomba adhichi riye. Ada topa ad. Adi tanya mantri yike namjir jiguni riye. Adi tanya gunundi tanya da tanya nyi si shiwi tanya la gu murung. Tanya nyi si shiwi tanya la gu murung. Da tunji tanya la gu guwa. Long tomba ama da chupi te kechi shao di. Chikhe na simchiwa di. Kala simchiwi yorwa yachir tombi yoshi guni tukwa o di. Da simchiwa gunu yosha ge tagni. Tatar muchi tanga gongpa tira yosha ge guni tagni. Ya, dinan dinye kanyi khanje go jagnu go jintan chere tsujri. Kanyi khanje go jagnu go jintan chere. Jintan uru chigi she tsubira, gigi she tsinyun. Uchu dinan dinye chigi she tsukishe na chirna. Don kong tsimbir danba tsujri. Ka shenche kong a thasu kong. Kong tsimbir danba wata shenche tsina zhuk tsin. Kong tsimbir danba. Kong kong tsimbir denpa adana na yuki ala kala nya ala sasya esukze kala sinche thamba uudin maga shikshi tili adukpa uu warga tsikinda tanche ku kong lakje yin adana lakje ji gdashung yin adana u kong tsimbir denpa adana nyiwa chi kaila wakchang jokpa adana lakje ji kaila wakchang jokpa tse nyiwa ra wakchang jok adana u tsina ra Shiva Shimara Rangan Dhamun Dothkhanuwa Mule Tainari, Sawan Tainari, Tiniyanga Vakchikhanjogudun. Jamba, Jamba Ra Vakchikhanjogudun, Jamba Ra Niwa Ra, Jambi Niwa Ganyanga Vakchikhanjogudun. Yilla Jambi Niwa Ganyanga Vakchikhanjogudun. Vakchikhanjogudun, Ranghila Onerla, Yishila Onerla, Tse Rangchikhanjogudun Shabatang. Vakchikhanjogudun, Yishi Gitaninjoko, Yishi Yaku Yetajag Yil, Yixi gittagnin jokoka, aranxi gittagnin jokoka, jixi ngawu jokoka, yixi gittagnin jokoka, tira. Kunga tanga jokoka, aranxi gittagnin jokoka, yixi gittagnin jokoka. Tira, aranxi gittagnin jokoka, patangin da dimishe. Si kaila wakchikin jokun. Simbamu, lutawi chintan bata, chintzuwa la denba. 로자위 진템바던 진조와라담바드 데 괜히 현재가 기와리야 마이웨 간시올라 샹살루노데 아기셔디라 볼라 인저셔디라 볼라 인저셔드 고노 과텐 지지 타토 어디노 흥 그때리 조그노모 데위디노 도디디노 몽비디노 데위디노나 건축선라 샹살루 Yamuna tenche chenpa la shang chalu. Jashik shik chayi yila gongchok sim tang tenche chenpa nyuk jir. Dodi di nui na sangji tang shangchi sangkwa tenche la shang chalu. Jashik yila sangji tang shangchi sangkwa tenche nyuk jir. Mumbi di nui ke yong tang di gongde ke tenche na yakwa pukwan yakwa la shang chalu di nyuk jir. Dona shik yila yitin yayong nyuk jir. Nde ngwenbi di nugu kongtu yinba shirte maayi ganshi la shang chalu nunde yitin yenbe yang shi wun nere nde jugdu ge udu gane shing di jinga tarong nyang du nere di nugu nginzin ji shi wun nere kichi ji shi jir shi agi shi dhe chu tonshik li ka tonshik munga na tarra maa na ngatang ganshi na agang jorwa de agang jorwa se shi wa na Chitir shepa la tukwa munga wa la rung gyoro dhu guna riya. Chitir shepa la taro huicha ngohti ishe cho ni u lu tukni shepa rinko. Taro lu tukni zhung shikitang zhung ti yanak zhung tanche la shena ta dinyanga ta tukwa munga dhuzna. Huin zhuzhu na chahtu sinchu an di she kuchu na dhe zhishi ni sar to simtaga, sardaga simtaga, ta ti jamba ga tumi shalung. Dorna sumtuk dewi huicha zhenpa tanchi chung lu tukni shenli suna di jinga ta dewa ma yi chukdun jiru tsuzunir. Huicha ngu ta jimari, huicha ngu ti ishe jimari. Aghan gyurwa gunu gu tse tamu dhuri, shepa la tukha munga wa gunu, jikha munga wa dhiri. Ngakka rangzhin gunu, ngakka rangzhin siya gunu dhigi ngakanda khtem na ku jiri, kahta maza khtem. Yamna washa tazuk she xie pa la ku jiri. Yamna jo pa la ku jiri. Khtem, shil, jo pa, ngë, tonshti munga namchang ri. Udi uchi, tsumla, tong mung ri. Nyiwa tsik ri, simba ngë ri. Ngë kachi sunzi tato kacha ngumu ri. Kacha, mantang tsik kacha yung su zukhwa yin ma ri. Di nyigo warga chepin jeshe la, Agi su qi zhi njuk tu ma tu ti du ku tu di gu wa ge qepan jeshi zhi. Chang tu ri, agi su qi zhi. Huin zhu zhi na hui cha, tu zhu zhi na mung ri. Te agi su qi zhi njuk jo ma ri, yo xia yu na ri hui cha ri. Agi wa yu na ma ri, nyang gi yu na ma ri. Ti ta ku ka ngak ma ri. Hui cha ta, tu zhi na hui cha la ta zhi na chuk. Hui cha ta zhi na chuk. Su ri, ngak ma ri, yo xia ra yu na ri. Agiwara yunara, nyanggi yunamara. Wohke ngumadu yinna, wohke ke dintsandu ke chirguna, ngha nantak ke chirguna, chola gisu chijin chukji yukunar. Ta yambaga uru rigni tang mantambaga, chachindi yana minjukka. Titaka uru ngha dhgununda, ngha yin minta, Chola gisu chizhin jo ni mani gu kanin jo koot zir. Ya, ngakka rangzi na xi, xtemji rangzi na, xina uru ga xeci tato tsik chwa tsechyo xe jarikha adga. Tunji chwa tsechyo xe tsamarikha adga. Tihke ke tunji chwa adgunu kanga kujiri, ngakha kujiri ya, jopa kujiri ya, xepa kujiri ya, xtemla kujiri ya, dhani nang toshkira. Titaka tsukhiz nondela kuwa anyiyo. Tsukhsim nji yachetir chirvi tsukhina ngag mayin bada ingwa. Tsukhsim nji yachetir chirvi tsukhina ngag mayin bada ingwa. Ti jintzen chiradna tsukhsim nji yachetir chirvi tsukhina ngag dhishichi jiri. Ngag dhishichi jiri. Ngag na nriwere. Titaka nriwe ngag jila Tsukhi yukhna ra. Yang chistanga chu kacha tsukhsa shumata na ka kawa dhudgu nukha tsukhta kacha yukhto dhe. 땜지 돈데 샤빠가 돈데 디누고 츠그노고 타크 츠까작 특근 진데라 돈이요데 아 돈이요 히적거 돈데 시적거 돈데 이요 가짜그니가 특근 죽고노 시거도야 속선 야쨌듯이 특근 죽고노 히적거도야 데니가 챵빠데 헨 죽고 누구와 너가 랑진 시진 오당 남바 말리와 너 모드나 랑진들라 실리라 안아바드나 아등가 남바 최년 문년자 남바 유 모뇽가 남바 너나 시그츠갈 같아말 모드 남바 말리와 쯔다와 진드 아마라 토카메바 군아 토카메바 토드나 Shechuk niwa shensonu wote tukhuzi jiri. She mtina nyinga tukhuzi jiri. She mapo na nyinga tukhuzi jiri. Shechuk tesona nyinga tukhuzi jiri. Tukha mipa arangang ta shupi yidh guna. Kando ta sona chunu. Arangang ta shupa na kando ta ta sona chunu. Pukwa njekwe la shang tsalu u shiwa u wote. Ta tsikinang tun dhiri. The first time, Tangwee niwere shokpaano, yondan la tangwee guno, yondan la tangwee tapa hizi guno, yondan la tangwee tapa. Jitzin jambi yonga chenre te la uzu unjana, kenge chenre tabu adagla yang tona zimarung, adagke topre shao nyani khtowa shi guno tiru, di nyanga tangwee yidini. Tangwee yil niwere nyancho tapa yin, yondan la tangwee niwere shokpaano, di yid guno, Kenil hang tiri, samba tiri nari. Ngak yonday jo patan, lichi tamu jirni, ngu tapa suhu nyeri nyambi namjir stomba tiri. Litang, litang, ngatang, yichi namjir, kiwi namjir. Uzu kiwi namjir nda, kanchan bala tunjana, hongi nyambir njokna zirra. Chiriga nyambir njokna, huynjuna rombu chiwu hai kuka. Chika hai tani ndi jirra. The not good and the Kiwag and Anjita. Children and Naja may be a daughter. Tumu may be a daughter. Dikun, Dimara, Cheka had an endimara. Ditana, Guakulgoton, Guat and Dikun. Kura, Sura, Tretti, Tunjatora, Diketungun. Diketungun, and those who will consume bag, Liki and Anjigan and Kachetia. Tansata, Guion in a Menina, Michigan. Anyan chunga nana tina hane ngajik dira, ta ashti inan dira, ta tibiti, ta tawan dira. Inyo ndayi kunara, ta uru kanchenpa ga lishya nanjik nana yanlak shiri. Dorna lingga yichi shiksamu, katindu wachi tanchi mayinam, chi janjir tang dawar, yaw khanjir wika, tumar miwatan, jirshik tsandu kopi chishi shashina. Dinyanga tukhlong zirir, tukhwa khonglong ga tukhirin da. Dinyanga tukhpa khonglong ga tukhirin. Na nda stomba pu tumusen bota ra, tumusen bota hota, ta shikirin. Ani stambi zhong yang kanchen bi ada yorligirin. Yang wohketa, dina nda yekeka ta chirga zhignirin zinu tukhwa zhignirin. Di tukhwa ti zhangi da tani shir kori tukhwa ti sechut. Unchang kambu di phayil tang thamungwi rigni sukla yangwi kiwi phata shinti guna. Yekar la hecha thato gonglu chunga, kato gonglu chunga yinpa. Yogo sonsa gambu gonglu chidan, kato gonglu chunga ti nita gusenama. Yekar la hei, yekar ni lungu adana shiktang zi, thoma sabota. Lungu adanga ranga oyu katunta adar kha. Tentutah tiada nama jauh. Jintu tiada tengah tak cerita. Udu dewa cuci lasukwa ke muat ke jangan. Tiada kita kambun diit guna sejak kengke niwa cerita itu nata. Payah na hidup cerita tu ketengke lugu dengan orang lu cung cung sahaja ke yönne kanashi çıktı duğunu telata pıyı çıkıva tamara yen tasunuzun. Yen tayıdan da pıyı kıva tamara rağın hua yukarı. Dita yukunu kuvadını, çıgıdına tıka yukunu tamara ngini tongu kırdını. Tınço yekindigi çıdırına uzu tenciği kundas tongu var. Tenciği kundas tongu var. Dita yi kısınga sanun digi ajehten kan yana zina adajun yin zino. Dita tümbi şırtata go yekir katı zhigni yedin. Tashkire. Jashigni çıdırı zina. Din jashigni nyon tığna tukhaadga çedunir. Çıdırı na lusawa nga xiksirir na tümese buçarı. Tına tümese buçayı na tümese buçayı jashigni yedina Tāno tōme sāng bōtāga ngā nāyān jirō nā tō yō gu tāng nā tī mē kā. Mē nā tā ndī nyā ngā jāshak kā tsā rī sā shēn chī tsā lā jāk tsā jāk dōng kā jīn tsēn tā rī. Jāshak kā tsā rī ngā rī, jāshak dā mā dī yā, jāshak kā tsā ndā kō pī yī gu nō tsā shī wā jīn tsā nā jāshak ngō mā mā nā jī, jāshak ngō mā nā lū tsā wā gā tā kā nā rī, shī chī lū tsā wā gā tā kā nā rī. Kī chī tōng wā nā tā kā nā rī nā rī dā mī shī gā. Kichye sun dati mu, kichye tongu, kichye nyiwa, kichye sunba. Kichye sunba na, lutawa rinchen zungu ra ngu lute xirub ki rang ri ya. Kichye tongu na, yowu chisung di zengi rang ri. Kichye nyiwa na, chirawa jenji rang ri. Kambu ndugan zepi tenchi ki kong tumba dang, zanchu ngunbi dinu ki chata tunu ki kuwa lunbi shir dang. Yanyo, Udu yöndenci gu, gani yudu thornye shi na, thokhi la jitin yenbin ten gu nu gu, thajan dun bi shirta, dan jishik ndela, jishik tsindin ndela, zidir. Mariya gan shi la shang chalu uz gu nun didu khundi gu tun dhamu di rishin dhamu dhaka tsukishka tun. Da sache nyiwa zhung gu tun la gu nun, zhung gu tun gu nun, udu sache nda guni, Tsen tun, zhung tun, jik tun, xsum uka. Lala na li ngi zi sara. Li ngi, tenchi chi li ngi xe pa la. Dina niwa zhung tun la, tenchi la jik pio gu tun. Gu ti tun danbi, tenchi ngi xe pa ni so gu ka. Tenchi la jik pio gu gu nu, zina tenchi sumba ga xa gu sam nu. Te, nankar giwi li zi xe na thumar, chidhi ikuna, chadhi ikuna. Chadhi kani maga ikuna da, chadhi ranga sanga kano ni tahtakuna ra. Ranga chidhi gandhi sungu ni edhi. Samba kano chidhi ya, thaksa nambar tukha. Zhen penga samba, nyinga shangchitza sanadhi ga. Zhen penga samba ti nyinga shangchitza sanadhi gu ka. Tharwa tang, thalchi chibi kumpan tuntu nyerndu cha samba ga nyinga yang shangchitza sanadhi gu ka. Shangchitza sami shiwa na shukha nini shi kuwa lengu ga. Shchiu sanche tanche adhinga li chuyi shirta. Sanche tanche adhinga ka tona na yin dunbi shirta. Ndorda sanche tanche chu tunta di tse shukha shchiri. Nyiwa thara ta tanche chibi kumpa tunta nyarwa. Tunta nyarsha nyu nir. Sanche chu tunta nyarsha ta thara ta tanche chibi kumpa tunta nyarsha nyu nir. O tiki ta Rangka sambi kanhong tgiya, ka rangdo yi na zhen tun yim. Di tanchi nda stantang na panba yuka no pa yuka. Tila sukhan dang arzizi jukuna ra. Dang jayi wudu huicha dh sun na, ngi shera ta njitk suki njiz na, di tamudu mare. Wata, huicha di stannu wa giwa chidhi yin, ki chunli chidhi yin. Dha shir na tarong shora yang tzitadu kaya chidhi da, tang sung, Nyingzi gu ge chidhi jinando na nguma u jiguwa tzu gu ge. Nguma u jinata hui jaradu u zine. Qin jugu nguma u chatika chidhi jugu ne. Tzu kota ringa ndang jugu ne. Nguma u chatika chidhi jugu ze. Qimudu kinyanga nguma zine. Nguma ge chatika chidhi jugu ze. Uzu ndu

0: Arong ista vila mazo sim ni tanang sim kayang guzo ngama chi soka sunzi Arong iso ka ngama zo rgi shag simta gurir gari zo dangrir yatang nazi Ala shag simta suzo choka ngama ra yala khanu zo giga lama ra zi Arong ag lama cha zori tapa yok ya lama cha zori tapa mek nazi Arong isu zhukun ta zo mekun chom ta ni rang an gu gu tang a zo yawi chi il chi e zi Arong in dang chan ar gu lo zo sim ni chan ke sim ka yang gu zo nga kya yi gu za ka sun zi Arong ir za ke ka wu zo regi si sim shin an gu ri ir gu ri zo dang ri ya tang na zi Ala si sim shi sun da rak su gu ri ti e ya la ka nu zo dang chan ar gu ri ti e zi Ala nga roka chirgi zo shintang yoko ya roka chirgi nga shintang mekyo nazim Aro ngin ghizgun ta zo mekir zamta ni ranga kipshin zo jawi chigil chizim
1: Hala ruga la su ya la ya la Yang ya la go ngan rugo ga lo lo lo Ta lo ri go ta na ghar ja ar dung ku yag Ta ar ga ta la go nga shar ma ab ya shari Ta a sho qa chan ngi ngor ga ri go mba Ta an ta yu ra yang ar ka lag ma mu tong lak sma Ta a cha qu mu cho char ma cha yala Ta a cha na na yin ngi par ma tab shor sa Ta a nyom na yin a ngi sha cha a gi rung a sma Yin a su na yin a tar dim cho a chig a yag Ta a si ra yu a ta shig am cho a chung a yag Ta am dro chig a ngi a ta ngur ga a rin kor wa Ta a chung a yu ra a ngi ka lag ma a mu la a yi Ta a li na ku no a ngi ma cha a su ya la Ta a cha na na yin a nga tig ma a tib shi e sa Ta a nyo ma na yin a ngi g la a la ngi rung a sima Nga rung a ji ma a su na yin a zi

0: chung ma chila si ko ko di aro nga ro ba chel gi zu chung ta ro ma tu ri nga lu cho nga zu ta rang ga za tsang de ta nga to ju ra chung tu ge ji ga mi ko ri di
1: ha la ru ga la ko gi sti ru ko ma ga nga khaga yang tan ka gar ga lo ma lu lu go ngi sti ju go ma ga ngi go ma ti do ma ra ta ti na go ngi sti ju go ma ga ta char ma cha ga do ma nga ta ka ri go ngi sti ju go ma ga nga sha ma sha ga do si lu ta yu ri go ngi sti ju go ma ga chu jor jang ma ge ta gar gong ga ta ja ri go ni si ro go ma ge ni ja na ra ga zo ho ye la ta yong na go ni si ro go ma ge ta char ma chi zo kar dang ta sa ru go ni si ro go ma ge ngar dang jung ni ra la ta ya ma me ko go ni si ro go ma ge ni go har ti zo har ta ti na go ni si ro go ma ge tar de shar de et har nang yang ka ri go ni si ru go ma ge chor gun dang chen zo ma ge ta yu ri go ni si ru go ma ge chu ci gar nyang tam ta her ji tsum da tang gar ri go ni si ru go ma ge ta ci gan gar ma ta yo la ta yu na go ni si ru go ma ge tar de chen bo ge ni ka ta gu ru go ni si ru go ma ge nga wa de yong jo ra han tang ji ge yang mi ke ya ni si ru go ma ye di
0: ha la ro la zi ge ya na ri e ya na ya na go nga la gu ri e ro ma lo lo go ji a ro ngi sa sang kr do ri ge na ta tang go nga ta do ba do ri ge na ha tang go ji ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང yang ya la go ngen du gor ga lu lo lo ta lo ri go ng i ta tan ko lo r ba cho ma sha la go ng i ta tan ko lo r ba ta sha la na go ta ngin tang sm

0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang nyamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemlingi tirin kasan.
4: Zemlingi tirin kasan.
1: Singlingi gongkam san. Shamla zemlingi tirin kasan shibi lezen shukuhin. Tengdi lezen ki nang tuyen zon.